0: majaram bayin adis ji inna lan jeymel ila ilalon alqwa don to kindelinga wala jurabin tire na kanta to kuritia
1: ba jurabin tire na kanta to kuritia na ma in majaram bayin sai ala gila kise nyaka kise gutya na ji tagatinje ngore lan je ji woren denza je yekerin si je ngona woyin na ma belenga de ko ina remember
0: dembele sun waja mali kan
1: kise sai do na ji do gutal ja aba ina piaba asa kerin jawngi asan kin kwali ya wona skin kwasi jwa ka kaina a wala kaina a wala kailan en
0: ajaba
1: kisense baygi na duo ajuro bela karali gibe duo jana a ngas ho jando kinga yan kila na lombela sia kweli ba a ole na madogo la ndeng new panne sense to kisense doani ajende bank kriyan songas ko do askaite ba kiging ares kan do lang kriyan e maramen kisene mai ilole asa kinas kenis jirion kirsin nama in kwa warin kan azumin kirsin ho in kwa azum asa inan pis indel na mundu na kinga se kayen le gale buliti ina lombal bay togi min kering al bas azum dog jawla kal lolon togi na kera lolon era e aba ilon na lompi in kwa yang uta nyet perage kuruas ken aba lan kera lolon si lolon bi lolon si dente bu sa bakier ya ina den sa bakier den ditinge ina ay ba wala na inas lungi ba era lolon al ditinya adi endere nyanga ta
0: sa medil sunga ko
1: ta ta renga ki pialang alang alang el nazi imadile songon yalang kan zaka akire ire na maye lompi na bado pinges ke lolo songwa se loto rigo alang el nes azum aitial na bungia na jia alang ko robus ingina madile le jia na kan kire ke zakka na kwa ke na kame aliena ke yon kwa ge in na makai lompi lolo ngasi doxi rigo alang el na ro apale bungiel era igine te kiremburu eten sokla ba kin kwa al kipora kan delling ngasan dain surusi ko el ba songwa se pie ka darangal uru akale ba al ka ajaram ko nan ki ajan ko aka
0: ni ngoke ne mbelenye ye baru balba orreto ki wala baru ayiba elon ay baru ma kranga sikke gildo gina lo mal ki den linde sorti galu
1: inala ngi mayra may inala ngi
0: in gamme lele madilal bardami balba to tonto ngi gelle lage
1: to way ba
0: yi
1: tonto
0: ko asad madilame balba le to ngi kuge
1: do gelle to ngi age ba ki eten sokle aba elon na koel kise alang dain suru ele sinyetten se ko bana de lo kayinga kisen se bazon duo kier se do kin ya kay e jidok al dain suru le
0: ka ki ko la ngay karon
1: hmm
0: kase lo mar ki ko la ngaran alang am duro kulo ko nga biti
1: an kay mbagel inala
0: ayne ya kam bagon am duro ko baninke
1: ina itten inje
0: ina am duro ko baninke no kulo ko nga biti ne mon kulo kurtu no ko na kerite al bakal na ko agri ina ma jena kier kurto al bakal de werel ne ina kier ina mo kuro na ma jena kier kurto al bakal kurto no kuro el na kier ina mo kuro yi ki nama koel alang inalang kan amdulo kulo ko an abit egel na kin kwa galba kayin kile kulo ngal egel al kikan kudi
1: egel sarabal lo jawo
0: egel nan kwa kin kwa sin nan kwa la yokani inan kwa ba kin ase ala karu ngato kingi yi al bel ki amdulo ga kin yi al kiel ko an ki kigin karin nes itin suru garin bayti ila lan so ngaja mali wala baye ala ma amdulo to birke nan madil kulsi yekurtu
1: majiram bayin kise aba en gwala ngina ngwa ndulop tokke namma de kulu ze kurtu nala kise
0: ya to diskari ne ke
1: bang bang karo ma pungol namma ker
0: kwa ke ingal dai sikam
1: ngal namma kwa ke ngal ye sikam namma kar gen makke al namma kiana kamya na lo de namma ga suru sa kari duju fiya namma pingina wo ngana uri namma gal dio beti bas agi lakin marai ina la ngai ba kise eten sok maram men nal bakwa kiren suru si abakwel asan ko bo ki awuna kwa nyete sis don akay ka ete oredu mo por duwa el basan ka dongoro ene ka taba dongoro na ay wakil ajara ngwa kan ele belebetos ele se ajame mbanyi aba illona se an ajara ngwa kan ete bur kwa kiran ka be kwa kiran don anke aba namaki kai ele be jinyame ki ajara ngwa kan ina na dongoro jinge na le dongoro jinge ali ayina kwa ki solo ngere takabbur takabbur se alla na fuel ba
0: inna me ines
1: al takabbur se alla na le ya
0: ine majaram bayna kundule na kirsinga na kiezi do moka witia alkin coming aba real da yin rike si akelba alan da yin kutini yin rika
1: wala
0: da yin tabakin yin rika ne ngwa e yohanel ine koronke yi nas da yin koron sikin kitabu ngonko ba maranga bakel na kana singiwo ine real da yin korongi yi ne kinasi ile kiban tabungo laki maranga ba ile akeba daga tabungo ba bara mahamad babikir adam dongai songwa ni bara belense dinal jijuwa mungkin ne njwa kayin areng ale alkerker kan nina alkwa kenye ne iso makawe na kurol marang jidinyare lesa jang ila jelwe ngi dolal e kuro kwa kul kerkerge kien arengale duri kenna mate lew alkoel alandelen den tarifia na majena den sur den titigeditini pia wala den si kom ditini pia na madeling on marang belen tulen tulle eyi aljijo bara mahamad adam mahamad babikir alang ding ila si alja alangel meni neski ngalan diyo jago. Kangumi ila si kima ningen garul jial mirsal jang. Mirsal alku waye ina kwa inkami azeyi. Niane domo kwa au rusula. Jial jio din gut ila si alja. Ji idi inja ki ina alangu. Marangalo oto elong nakayin kinrianga ali inkami alku wa musakafakiria. Den gut fiana duiti natuga ditini indeling. Na ila alia fiana yes iwi ninal jijua. A elba alang kembar ngan dios tarif ya na kembar nga kagila na kembar nga sispul ngi kwa aisim mosot kingi kwa ainin tebunkia al kwa inkaminga yi ululsi alba der riyai yi na riyafi marangali lon na ki oto kul ulakang na kien kwa kibgi al gut kwa ge na guta kawe na kienge na pe na kurol na otang kul kawe na yienge na pe rekingi na orre nga kirengale kenge wala na boru nga kirengale kenge oto kien kwa si kininjegi ni kidin gutule ilalja alanjel na king alandiyoja jina majel na jabung na jo bara wunse ilai duobe duale long na den gutfia den gutile si el na keng alandiyo kangum nalji injwa ila alyei aldo den rilese iwi el na keng alandiyo starifia inala nye al keng alasi na den oresi irijegiti innamaya yijuru jadid algi kwel alang oreduom bi oreduom inala long alang inalomba al nyangana gutfia na pen kuro na nyangana loher nyangana jungu Lala ila sikia kwelba inama ya yalin kami kainjuru ngantulenga bara Muhammad Babikir alan duo bi duo ila fia den ila alden jamalepia na agesi ella alan den surulis tarifia ella asanken alan dio tarifia ella asanken ala sipulngi yi dora aldora kimba na dora jawi aliye ina inkaminga al kungi duon kuru den dangali marankioto ati kayun kungi kwa yi akaimba kura sikinin kello bayay na nyat jurup koy oto yay alkika na urukaldi na jurup kan na koteng alan dorol keng na alan gutka na dongato keng na kitka na kain kelasikarang dongato ginde njamela jiyay jelu al ayina jamali inday ji way te wumba ko barnga kwa kul alkan na kundul na kaytir bara ammar jeinsi na jundul ta dongay sunga ani asoges aming te wumbi en kwa kul amir bashad musa dongay sunga ni Aldo jël na jago Isago Suman dogi donga sungani bara Amir Jensen jundul bara Isak Banda bundul ka ko kul gis asamin majarama in yalay aldok ilong mati wala lori ken dele jimil illo yalay al ilong na ko ilong alpena kurul na yen inalamba alan kundula na tiyeng la se alkawen skiwe kelen skiyen alasi ninal bara Muhammad Babikir kwa
1: Muhammad
0: na maki entende gembango na maki rembe na jena jungu kwa na maka yene ne suru doro kawe wala dorat alangi inema yal otto yeyi aldaile tok akeba al wehda wuri enga al donga tok inde enje nguri enga al kilma sursi aka neba na yeyi na kien konjala yeyi na kene jila inema yeyi al otto kiin dorale kako askalumba yeki otto tabu isa bakaweti marang ilasi duo bi duo au na den sursi ingo orre kwa ki oto askalumba tabo isa bagati ki ay doray buru ingislong altule dusinga na atedo ngwa alkindo jangarage ale lona buru dayin ilona dora tori kunsene seisidi mrekurul waja nini asaki kayma na oto ati ilondo na ki ilong manin kwade ngaye e altule ele wunes tule kunse na maranda inditini gen algi konjolo songa bule na ki ngiki konjolo yele Ali lona duo donga tok wori indeling na sare tarto wori indeling ele duo e kale songa daki kilalong al inzikine al jeperol le songa daki kindeling wala kanne alan tonga wajan ke nabax abat denga rakaraba in wajamad gisin wayle ko asoy to bunje majram
1: baraka barkay na ke bor fata ki se ainsi na bara Muhammad Babikir nde bele taban yene king ko ese lan songa kawar kidik na ma wela lan wadu bara abakel na ko wan skeringa ki gabala ni wa songa na ki gabala an wa ba ele wonna kai holu ga wo yeba duo ke na den ko esi kila tarin an somala skere na den man ko di kana yula duo ke na den ka walin ko di su nya na skule asan den ko esi som gere la lan gutu na yene iso grefia duo ke na den birinjalin dig jula abon ko bizat nak inalon bal ko kana ge mara duo ela na ma inkweli ngala den juro positive corona ma den juro negative pro ina orren den sabba ma yaramba ina ma jona jegila etenso leki ina kingwa alba orren ken dogolage al kengen illa keng kwanki so male guta kawe dingan juruma orren sabana mas negative kurul dingan juruma orren sabana mas positive kurul ina positive ana kay mbarnga kinena ite al daimara mahmad babikre na inan tararzing
0: amen
1: kinama ko akid gekise
0: tolle
1: na arital gideng
0: onu sugo koro irto
1: ital gideng jarangana nyangana gutena inan enga ki ina lomba dok albay delin yeses borfa takabing minde wo al ni via de wo de musique na de wo na de bana de bana na de iya kawan
0: jurenga na meram ay nangana
1: na de iya meram kamana sabora ini na bana ni ni ampa kono mangene ele iso le nyangana mang ri ele nyetti ngal pe ki kwang angana ki dayang angaba na dok de njuru ele sipaka dru bayinga ba de ngoren sabba na eten sokle na dayang ngore winga na kini na mayenge na kwa songwa kain na kien illa kain na kien njuru ngan negative ko rul dayang ngoren sabba na mas kandul na kien na di ndrul do longi ba inna na mena sami mbara ba ke kisense aba illo na kwa kinini
0: illa long aljirgi ngoy al duwe ji guti ngadde ngaw na jiene nyamal ji riaje nga na ringi la bodie son orre wi nga ri na may juri na jutara
1: je bara bay
0: al duwe riaje nga wala ulude
1: al duwe kerre ke na juta ce kwel na elle sia kwel ba el duwe ce ko na sin gene na ngai long ka fa sen ko na ngene egal ba negative dog ne la positive la ba
0: ila ka ay long yani ye alan dem nyuru si ki otanga ker nga opopia na bonus ela na ore tumo na marang na man kwaye si ka bene lo ker si kari
1: egal na kangene bola as undul ba gel wala
0: na makaye nga kwang yi kwang karolel
1: kwang karol
0: na ki nyanga na lang asoy sa majara bar ngene baba al nganyi nga ge mar makka ngungi lo di ngilong yani inekin utonga al kayin na day ngiri jeyila ingi long nena alqua good ko ak songa already o kayin ba na kenge na makoto ngol alankela na kaka ona jirgi ngutu le kawa ina moto yel ki jirgi ngutu le ngirsin jirgi ngutu le ila lay barnga al do den ditin ngi be sa rigi ngal ka ko do nguta na maskana do ngut kirgi ngo na tonga ay nga ba wala orre elba wala doing alan dio elba wala ila segala la elba alan kuing alan iri dellen si yensi ulngi ne kiyente bunko namaka o duoto ngin ko de ngila jato pindising usala erdigi sa enga borudi le nga dina otol yena yi na boru inang runya nyana nama ay do keden doranya in yelay ne kila jurma yelage algi kingesi a toinga asan surdrigol nas illon asan jirgungo tulle si kalon jirgungo tulle ki ningwa al jirgungo le sokwa nyette loto kirginga maran jirgingo nas kwa diga wala 12 dem baraw rigin ke ken kurron kasebe se long ela yala ba tor din sebe dilo tok wala kilo o wila aljang nas jabel jiu basen no nyurur dirro jabon wala gal kuru dirroel namay ela sebe dilo rang na liya nama jotengo asan jabel jiu namay kajum namay seyin di anji jum asoy tabumbe marnga majaram men tabunje
1: ete maram men kise nama wela son kwa sibozi na go orre kwa kital dan surun kwa kan wela san wa ina lombal dan orre sina wasin ga delling ele wonne kiya ko el balambas dok sabato gen sabaka ndelling ko el ko alba dan surun ko agenya tengaram ko agenya den sabaka ay wala sa ngwa masala al kilo bawli awone kilo bawli na aw na dok it benki sense alan kidin surun ko angal darpor ko ba ngana nyetin su surbirio tama binga sa dok gesamin bargo ma binga sa dok gesamin adi mirita ga di kege adi gimiri adi ke dobi do asay longal ken wo kere na yesi ide ela surule kari ki porang nyetting udbana sur birgo ete dias balam bi bel dar dio bay dar dio ki ka ki kai aba gel na jonas ki nuy tarasin gerringa ken kwa taringa yen ki riginga si mem borun den dabule borun ari bas kirginga
0: ina ka ngi azibes lo mayram
1: ari nas awoya
0: erin ilo ko la eting tuga bo na ki tirije ni sabaje la ki maran tirije ni ko ko
1: inde se marabe
0: oto ilong na taringa yen
1: nas kawaya
0: na taringa ore toxic kirginga namo to kundu nenga mase imburusi kunse
1: nas age aha
0: kin orenga nena kin alji otto jiso jido
1: aha
0: hi atelone yen kisingol na dorol gen tok to le kwanze kin ilalonga lan duoke nas tabunke
1: mayaramen
0: orre kwa awuna kunyi kawli kise nenal mayaramen kwa tabunje
1: mayaramen dalangis kawa eten sogle dan buruki karigingo ki taringa ringo dieto le tibu wala ade in jualan de ma pansa bayongi de ma pati kingena kele namo dok taringa gena kele ade in lualan kin buruma kernan ken kin ngale jo kin aringa le tarase na badu kinga sa kenkel ke la burma sa ba kan madu kul taringa ge na en taringa fin an nan ay kirul fin ne kenkel ma ta ya ge na ki nyuro ta ka ngi ta na sur to kin dilinga mara ki kinal jalom tok kan na orenga kerenga kang na taringa akamba dayanga denini ayba jalna jigil na kin kwa ke kala buru ringa le nyetin jigil nga asa baba ran lo tirigile na sitirin kurugul lage maraso kundul nya sanyet kirigon ki anin kolya aba ye nyet donto kin era lo si kiran kin nyet ki kabu na indien tari kala din tari na indeling ena lo balba kingel dio ko nyeten sok na kala na lo di kabe lo kala din den tari na indeling illo le na maye kin asi lompi yoha wada ageni sazon do video se den wada ni nas ko na ya nasun kuwa injidi dele puto jare alekai dik din suru na din ko na kimmin asa jay aba illole gel na dele buta ja na dik bawini jigya to ba jer ka jise ba ilel al wada kin atori ne ani alsi jago imara mai na na mai na kai na kungu to azifi asa ke kin ma kai na ullinga kaw na kai la bi inan balon na kuwa ke na tarika we na kuwa ke na tarika we alan kai ni kira ka nulle ka bi na bal na ma dok ela di en joru na tarif yalan ki kan yiti nan kam bi bal bi bal
0: asoy ka wala ngel dosi ura
1: ya
0: mara nji jura
1: jago jago
0: alin jua al kwa njuru ina tarifi ki se en se ore kwa kwa njuru ina tarifi alan gi ji kun de na dimbara si janan alan gi alan elong alan gi kun dia alan duwa ke ba asa ki bara in kirgi mati ki mending al tonto yin kwa kan walal iya to kan walal buruto kan walal suruto kan la alam mending kundi ana duobi duo fingi na barasi iringi ka ngungi alkuwa kimetili ngamenga aba asanga irural ba pm yi ke sadage
1: badba
0: oto namaye ikise nama asanga irul nama pie ngan sada po pie yokani abes duengwa alkuwa kimetili ngaldes aba barudinga iba pie asan dingwe ami pie erigine dengwe zizata yi askirel ba riya sa den ko ya amia fi ba dal din yo be pie yi bi le balon za lakin lo abdul won ni jago nim si pie din ko yam manatu ya jamba inna ma yayi al illon na majram ba en ko kaso ngais aso amin bar shakir aso is amin al janna jundul ko kul al banabundul bara ishaq usman dongay sunga ni al dog bele njir singola orrende bele al yayi na inna nga na kise nse in talay dog bardu alji girsimo bele da in talay idin na bele kikan na bele kinzikan nuj bele alkikan bele lomfingi na mani na yekinga ini lomfina kin bele nga sefia ina mata ala nga puyi aba mani duobe duo zata ila le ajay ba sang ilong bele al lomfingi na lomfi el na din dioja alanji yeseske terijawu na kies kin taringa jaw na manjo litet na sijumong yi abas ilisi jiyo jibisin tala ju marang abas jayine jidi njuru ilai yi al beredi ke na bara ile songa jamali ila ba dile fingiti na ba dimu lele fingu ulingal ko aja hala kariya al ko akin zi kutu monesta bungen marang jidi ngi sejutu baba na magi ko alan oredu mi si oredu won ey kalkari nes in iu yellom fi nan anga na belenga sipia al torik beletok anga ka wel besan inwa iyal nalong legi marang we sen jiyin jelong al oredu nyang lom fi kangi na bele tok anga na bele ngafia na kangunfia na nana anga alfia na ailole anga na pia jie baske lezi jumong bande anga rajarana do rajarana jo marang bezi jeine elejang aise duri mele la ding alpirti na kadwing albelei jie bas jeine ulalejang ini ina ke nota lomfina fia na na lomba al insani ngwe na barasi ini wala al ye del dingwe ye dem belesi ye den tebun ho ye rengla kila akeba kila langa ke mito tari kim bilanga del dingi kulal kersinga lomfina fia
1: haji maram bay nakana jalla marang kana jalla be ngiti nan tumo ini nang e nang ila mala fa zikata fa arti nan zikaw
0: jalla be wala iri afo
1: nan zikaw nan zikaw la nimira aduk bal bas ulale
0: na
1: bele do impirti gel yani
0: kan nan zikaw bele al el gel ne dimbele ze firti gel ka bay nas ulale jey al ko jahil kariya
1: adi jalla be apa nas mo ko ke do bal bas
0: la maye jalla be dusi le riafi e yo to what is adi dayen korto ile kaba ni ne nunda en panga di ko bi ka wolin sa duyi dai ki rosei samman sa duyi ne skumo korto ile longal de ngirike yesi asan jey wala dusi
1: adi yelo
0: la ma sin jey ngo gel
1: as jey ngel
0: asaka to duyin dai ki ruang ni wala ko yum boram pole sang na en na ki ko porto fuka sumu dio ila ni boram pole sai wal ze kayinas ay grey
1: na sam
0: wala sam masjing
1: na sam masjing oba
0: la abes ka da sam masan sam masjing inda ma ya izata ila majaram na konjola sumu age a u na ko u na ka togin tulle si kegil
1: majara mbay na ba dogil na dombare ale ka ngene kan dog dombare ke alwo mon ko ngen dombare ide yeshule yeshule kan do den aya den den den

0: ayin rintemen dan kutini intemen wala jwel alan son ngajang aba already won inzi uo kala wel basan jemere an kala wel san otan son ngalun ila bas dinjuru kerinya jello maranga baji already won si ila jeyin aisa kwa turuka ye na jabel gi school na die kabi na jwel basan dinjuru kerinya josia ji basan jemere jang kwa le na dingire eren kayla ji na ma yensi sejel na kele se lo san ji jalo na ji kwa sejwa maranji na jara san di juru kor keringa jello ni na illo le ji nyamin in domboresi ore kwa sa arden kawela san kumma kale na madok ka beleke mungi nangi no tori kwa marang asal mo kwa de ngara ka rulla wala kerenga la de ngara asan ki kinota sin galunye ai ele kitara dombore kina lundule kitara ai ele
1: so
0: abaski ngalon alien kitara ere kwa tasal sul keria na inzikalun kika semenga ele na sken semenga ngara karun ki bongoto asunga ngara karang maranga biski die njel se akalumba alze ingundula yi nasibanga oto ani bikiri na ani den tabe na ani den garina ni abas kele se inelan kiwi yidi nka ngwi la no kino tasal lompi yok pi yokano hapi ba lompi ki kitulimpi e ake wala ndogola nyetin ki sato ngiri na goro yingila anan goro yinga do bas tili alki boto yin yo kay na yi maramba duori ke na wulgurel bas tabu kay
1: badba
0: kin na maye asan ki kin si nalan kalung na asan do ken si ma si kalung ka association wa majaramba a ingis lole lole setting kuro al kay si bar nga na yin kirsin yi togende to ling ayi na jiyati sin kay asa toxi waseben yi jim ki ka dora nin jim ka asoris amin awunas kamu ila lo ngalan ko kul wutka na tokeng na day mborusi kegil ki kel matok na tokeng ki donga na day mborun tarika ki donga tok na tokeng neski day ngirgino ni na ele ki ngalom fi gis kwa asa birgino inalang na tabunko wala ilong al tokeng ilay al jidio na dindi tin dina riya dina tari di le reyi na ma dirin illa ki enjong ila yele na ile ke kirilay na ile ki ngasi lord gisampago arangi ki ngasi lote yale rang ine ni satti nguro ma naskay ngune kinga namas kono dia kam naskay ngune kinga
1: asoy

0: asoy na tani asoy a orre kwa kisense yani kilmanjo yingi berunjo yingi kwa sunga si a jondi kise alamati tugale ki asan ota ko yingi asan ota ngakuma a marang ilong alanka ke alang erike altogin kariya wehda a sunga tulei na bayay aldol din ko si jundi ne tuiti na makangungi nina aliyai na lomfi ye kwa ila belesi alangin narankan a alin kwa al au nasbirgingo kilomfin bot kerker asa bemba otan sunga ge abay lon na tok betok kara taga denga rankaramba wala tabungon ko ba maranga bay lon school kirgingo a kasibes ilong a alan tabungo inna maye allum fi innalan koyel alankikila dorakan a bara a dongay sunga ni ba sabir adam dongay sunga ni ratulle zakaria mamatasan dogi dongay sunga ni a mushab idris dongay sunga ni al ore kilma nambani a nama koyel ninina al otoye barngana ki innan kalu na innan sikiwel na ken yeyi konjola na ken na bajayile barudio alang ilong walang barudeng afe bulong badar sunga konjola kay nek indelinga na abagal kagira ken sogale ninge alkwa kangaringa na ayudwo kwel alande rigengwe tumodeng abantong yung pahal majraman kila ilalong al gitumi alang kakireken wala jato watengwa al dolpoko malangwa kulkela na kara kwa ringa ninge lala kasa kuyi nyonyonga dunga yondi na kasa kuyi nkota kainasa aldi ba yage lala ngonas kuyi nkota aldi nali ya inga keringne ina ringuroa tabunje majaramba ini
1: majaramba iki haba donga togin kawin ete haba jongona jikila haba kimi yonkwa haba nifiana sabar ngan diyo kore lal kidengi ya nyayal kut kut bila anki ya na dayama haba kimi yonkwa sabar ngan diyo ya lasi ba dul bau bar ngan yonkwa ba dul bau
0: yage na nyayi na tarra yagele
1: ila unna longa diyamba ini nga leza to haba ilona songwa lo togina kwa lasan bau ye mene ngindel mane bas ladi ina namas betona ye to doxia bobataga asin jegi le ai si asa tanas atirem piana sto na saina ke ladi se ke ramu yenas bau maraba in long na ilenge na duiti ai gel bas barandi ye yuro na gio na to ga gilong ji dul bas ye se bol bau adi in long na mangwe wal ga diulai na juta ke bar nga duiti na bar nga dio kurel na diti in irol bon yoro baye siam ina ette dulingwe ne nyalo baye ette so ga pajo na jegi la kaangui nake bargan kera sa loto jawla asrigim bawala asrigim balanke loto gilong illole na mayete kiren buruka barana mena min ka kuin musika songare na ma ay longa kwa kital ba suru ka nyetting ki alambas inkin kwa kital ki enwa wo ki enkukuwa sidok ide kani ki asan inkin ki la ko dogo surun kwa ge maraki aba illona daintas da erdikira alang awnas dain to linka wali kwa kidal surun kwa ebele kwa gel sur ki ken konai kila kwa se awlang awnas dain to lindok elele so ka wala sai kelni ki ay tole ka na alang ka wona dok kello na sur kirgi ngo stolle na ken zikirgi ngo na kelna unse ngakani asan ki kel mayana komba ki ngwa zikin hayni ki na ken ala ko wa unse
0: mi dilik na na kai ngo kami wala dain orreke na ngami nga orre foral angiri yabo juta kerial kurgo kul am ne ele belesi kide nga rakara nga na tari kausa wala tari as kawo
1: ege na kangil tari as indel mba tari as kawo
0: na mes kinga se il nyitia alang itin keringa ngoti na kain se mga kurul erdike al asa kwa kwa kwa ina kawe barungale kasi ingi long al kai mua alinga nkawe de nina ay eri al oto kwa kundula kwa kwa barungale kanya na longa kanya na kawi na kain itia ba kiyo toro kwa bae long na itirigi nkwa alam sursi kurgulu na keringa wangi. Kiba yungwa matini real diwe maran diwe ba.
1: Diwe ba. Yeto
0: hii. Ika yungu nga kawe. Oto abajal na jagila. Da yung suru ina saki kaya nkwa nage. Orre kwa ale. Orre nga nyinge na akuru nga kanye.
1: Ekel. Ela yena bila amma.
0: Na ki kadora kanye.
1: Sahasonga ke.
0: Aba ilo na simile ka wangi man. Min tori al baruke nga. Alang kwa ingami nga. Al sumay lang baruke nga. Aliya nga na pari ngo indiring. Na dole nga punga kila ele nle dire ferre fie. Aliya nga kwa perre kini. Kwa joro konga kin. Wala kwa fulla ferre kini na Afrika diyo kuriye. Kitali kele na ire kagul. na maye ina kele na kai munga ze ilo kaulie na lo skandale na kan bi ane orre filan bi lo filan
1: bon
0: na arre fo lo filan bon na orre filan bi lo filan bon inna matem gen be ye al auto ki ilo ni al auto ki do kelnes jeringan kaula a na kwa do gen kamal kwa mburu ngale kan alba jio na mai do ka kanya kinama ilong kai munga lorin kwa se lo wuchi kan ya delingal ilo le bang sa ngala ilo le bang maranke ngwa inala ka neba idi kan ya alang jungo diendio
1: alang diendio jungo
0: nama jo nama skare nama ikene ke kwaringa kila kwana kila kwana nama kila nisku loto ku rol ire lia nama bangina na no bungo na no borun ko abeng wala du bara sisa asil lomba inama ka help ngiti kinyele eljinjwa al ilon du alel ne di lole bulon alang ke kilma tok joyenge na asan di joyenge jolungi marang inala lomba dok aliye lono korombia alan ke ken koronyundi la joyingi rina lono joyingi lomvin de njalungi marang koronyi sisi batimbil ka horitia alan mutuya alan dorafingi ka soy samin tabunje
1: ke pray na mai indense na mai na longi marambain eten sogle gido se alan mang gidin source angel indo ye torik dun surun ko ala ala de gesa jalmal gidin surun ko ala ngi resmi indo se dok ina jegil ba al doina ilong naji ina kaum indo ye long dem pin den simese ngeroti 14 burun ko ala ba
0: ile jeymine dobi duo alkena den surun irati be tibil
1: sin maraji alandin sursi inja gi nama abajan nake jena dobi duo enas dile taken era egal asam ban jinal adoina ma dule taken jal ba doin kwejan adi koron jawna sin wadi adi koron jawbana sin wa adi ilona riel nando kijikan nan ki karin kinaba in usi inan kwel alan do ake balan barati kin nuin kari law ake ngwal min torik kijel kele min torik nijiza to tor jamin ne in sin jarna in do ete sabana den ku kuya aslomba sabana den wo ke aslomba ye na min ke bas illo se long aditifil ite eten sogla de tifil ko ite ele sin si de suru jumbo na dan suru jumbo ne jiwa se ngwe poran ngwe sa in kwe se ai sin jwa san aljo adi de kari ka bas ide dora ke bata nan jin jong do san jurnus lo ke rjo in do sin gwel ji aba yesi dakke yello na ko to le yen si moja na ka je atten so rekan ko kenen kam ya al kin ko ken ka na al ka wen ne kin azin ka we kin ko ken ka na ka wen ne ki ko kiran kin ne kin azin ka we la ke lolo ban nak si dikke ne karal ji la ko si to le haddi ne ajaba ko to le ajaba
0: egal ko al ko al inga ma sa digi si diwil jahol
1: di e
0: na digi si pirile
1: na digi si pirile
0: egal do spirile jaw kabalo ko kire
1: egal na pire loko kire
0: basin jawla
1: ka daruy ka ba darule ello le kene man kame ten so gele bana ki asan en kalom kidem buru ko so ngas ka ndio mara do to dogbar ski nuin kire aljigle ba shana te lo ki dele ka go lo khatri gi meram bain lo khatri ka unne ken ko ki ngas ki ngas me burun tule kolling en man kam burun pa an ken kinale nyetim bakul taringa ge ne ki kwa dayin adadi ko di lo la ko ringa ki ndi ban no sadi kan so ngaka mbaki ngole aba ina ngi skergel nes lodig le dunkawa ba sin kergel ila dense dana kin kwa ba gel na je min burun tule ninge ina manon ba pokase je na tabu ina nyet je ba nyet tarange na te min dan burun den ngany apule je na tabu ina je ki man nyet tarange na te dan burun den den sa bakare ngi je na tabu ina je ba nyet tarange ki nyet yenge na skin sutura ka ina ki dan ade songai ba dama in kam min kin kwa dilo ite asuru bai
0: in nana me al dan ji mo zata dele kuro a doro don to gindeen tulling
1: eh mara ete kana men men kidig maram ban alni fi na uto akere ele ba
0: djuel asan don to tong si jim ki kasin dora jim ki uto al kan uto majaram ban ati nywara alli nan jangoti kin gwal tirijin din dio kay na kwa kital illon na borun a den der kere na al kin kikin aba jegile do yi uto ines kimba kul ba boruto indio kin boruto indio yi kwa kin ineng riñe re boringo kebine kin sabange re boringo kebine kin garbe rem boringo kebi maranga bajal na jumong al inkamel boruto gi ninal majaram bay nine mamad babikir kwa ki en juru ngale eritok eriker otan kerkerge marang ila otan kerkerge kundula lan ila tarika wele surungiri aliye ilong alanke nama kariel yense al jundi otto na ila kimba idingi nas dorol jen tulle akimba loto na dorol jen kulkai inde mbara wembereng ka alduin ditini ngerel na kin in kama al dien ditini ngere na kin in kama al dien ditini ngere o to na ngil non ka in juri ngir ko age al dai borun borun do lagal ke ki borwal ke kayen ko nay do baju man skulo to akereli ba do ko mo ko mage ko adinga ki ringere ko adinga ki gari mere ko age to ngi tule ngere ko adinga na gal na may ngam nga ala al kan al kul boru to gin tari na kaw in
1: yaibo
0: yelay ne in tulilay
1: yaibo
0: wala illong aba illong na togin tok tulle kwangi alu kwa wehda tulle kiria yi yen kul ala ngut kawa yi na kale na sur kanyinga na sur kanyinga na tare sikawa al illon na lotogin
1: mana men ina kala kwa kale ningal ete nduo kin kwa kiron le ne nduo kin kwa kiron le nduo kin kwa kiron le kwa kain do lagi na en kama kidan tare alba togi illole kasabas long alba duo jukko senes ko mele ala tare via bodo juko do ke ne juko ke juro na ma inseti inseti siang indo ni bela ke la goena ka siang albat gul toge ela do juko nde juro na ma ela lole on na yensi jan mara jato ke nglo asa ke nyetin kona a ete inna kwa kinal ke na ke kwa sida boru yo ke na ma na dan juro ka be ke kwa kela kela kela kwa tare ya ke ba
0: ine jala gi
1: kela kwa
0: welela ine jingu karanga al kwa nga me ngal tok ala yiro kirel kirel kirel na karel alan tokken yi na oto yi yi na boru ina nyanga na kerke poi yendie njare ngal ayiro ke ne dem boro boro kirel ela longa lan kela na tokki nyet yi wala yen in kweli ngalan kundie oto kias kalumba ki al ilong na kwa kikang na kwa juri nga fotala kwa kang yi ki oto kalumba ki no mesel long al kakenga nang ditantas kimunang ki nan kalon wasa
1: nan ngwa di
0: dan da ngi tiyas kalon ki ni so bagong atin walang ina jawngin nan konjolan diyo jang atin walang ina jawngin nan konjolan diyo jang al janna jaw nan gi kali wey kali age wey manning eri el ni nay ku yile dina singa jalumba den ku to isabaz jawla kin na mayenge o toge na konjolage ni na yeng na kwain kamina e ki altari ni na kaake ba na ye donga tok ki sense ele tolle kwang akeba ki nyelel oto kundie alang muatin si ki basata hi aljuri nga fotala kwage yenkalile kay ni yense kin si wi asoy
1: manera mane ken kwata ban jaluma songage aba en kwara ndie nkiti kondo jaluma songage ken kwal ki ron tole kay na doktar nga kawe kwade ke manne nun kwage deling ne rikeras kay ba kwade nin ken netri kwade giri unang ruk iting lo inkalifi ken kwale ba ngwala to kwage ndo kwala bai kial na wori eng nama dok mat ki kalinde ndora tarifi kwari ninke matna embeleng ki ai alamba kawe itnake
0: itnake
1: itnake
0: egal itnake elol aldo dinto njorona sabadi jenna zalma jial
1: egal wala itne indere na zalma sabana jenni egal na abaduo ingono ngo na ininka
0: na ininka egal na ile jigel ka otto ton dio ine abaine dio uro as aluma katabu na witi
1: ette bele ele belen ma ian leka bafingiti ji ata aba illonga na mingwarje ka kire jara dogola ni taltele nga njaba ala kanne lang fwele ya duiti na mbirenka aininga wala ki na aininka innama ka innama ore ore nkwa ke ikento kula kwa kenel guta kere na kwa mbirea guta kwa wene ete negatifa kini na kenge na ke imena urige innama yei naba ki dikdo kwele la yungwa ke nkwa alna mingyeno guta kwa wene mange te inu ari ina mpoyna kwa torik ba ingama iki pora kia kwa aja nkwa kang ete ke ige bele aja ngwele kala ona ete timmingin alkuwa kitkana roke kwa ngutan dem bele gutaka kayge ete na kunge na ba njual inal al kabar ngandi yujungu kire nal kwa kamya na ma bele ngamale na ba du kul ka ngui al jirgi ngwa ke ngaba na ma enes lole pago na ka ndo wala chatite na ka ndo la terraka ka ngu na jirgi ngwa ke aba mingwar maraba masalan duintas kudin yankwen dan jirgi ngwa tarasa ka ndo la kinete perranki ngabadi al kanna na duode gi sere kawye na kin kwa kanna sa duode sere kawye na kin kwa kanna duode ke sere kawye ka ndo la se banki dorolka na ma nker ri na mesinki ngase ka ri ta dan tong kawye inna nama ikibela dale pingiti marana ma in wasen ka usoko tabu kwa kinal undula an au nakwa joron asistare ka kital kwa reita kai ai alang nui sorna karingi nan jawe na jegel ai irai duing yan duim balai aba de nga bana bakari ya yello na dinga re di mare yo alang jato kan kital jayo asan jeromal kingi maraba duor reita re yo basin jerom kan kiral bu kuyul dogal ba ila duon den kwesi na ken atine asi nas jayo ina lomba liyesi yesi manni sare le jato dogi tin kuos jarang marake atine anake ngate ya gundula ben sinaz re jayo kiti ngatan kingi si jayo namaskeng si jayo namen kamin aljirgu wa sonto le jirgu ko abani fenas kirginga annan erika ka kire adika kai fakat ka kire ba ko songa nden jirgu wa de
0: asoy majramen nice illori nan jalo namakwel alang orre kwa nyetting alkan ay aw nas eri togin si kisse ila kim wala ila wasifin gawa al illon alanye ki ay kimel ay togi al kingamen al togi na lom figis en kwa al togben mitela kayin sunga ni ingine kwa do kerker kay a namagwe do alan idien dio di kurgulo kwa la kayin don ne yendo in kinuto ale kayin marangal ne kawe na tokkingi ki doratok na ki sejeitok na ki kilmatok na ki dongatok na ki taritok wutka ne ki ngonjoro se donga kay ila yela yi na yei alkoy ngama weda to le kwa aw tok kwa al ilena to le kwa na kwa si juni ne ki
1: na ma yarma ne longye longye alan jumuna boru kenas orre tok birke kiden adinye ting akefa boru bi borol baske bas orre nga songa kenas orre nga kenas kurringa sur nama aika mea ki kang orre nga kergel kang nama dang worre ke en kwa nyetin orre ker gam mara worre ke maraba ni fe
0: ye ila ye kwa en gamin aye ye duo alu nisji erisi millo jalunye asaye jawla millo ta saye jawla ye bas kuru si nyalun in kuru asi jawla na denye ali na asakele ne ina kurgol ay ila longal kuru keri wala bayla kurun den ni den dolang ina skele ne ina kurgol yi ji ko sasa nyamola ji annan nyang surungiri zata ke liantiel ba oto atika anginan duo bi duo anagis ingwali na wena long kapase na marinki nyetting alkan alba loto lokro ji la longal fotta jang la longal kiro jang la longal fuka jang kay longal diku an kase ilay wi
1: doile enyure
0: ilay yure se bakate yi maranka se alunga kan asan ji in duo long ki al ritokan marang al insan ngoyen konjola kay na ken ko jola na den jurun raye na ken arenga na makwala ndig barasi dujawi na digna ire erengen na digi mbel yetu lei na yi na insi jitirengel maranya azlomba abajel na ji ngo kari kwang ye aisa bakenga na el na al si jawla ila akeba inna magal ye na dundi kikila koranga na kwadinga ni kawe na nyoke kindelinga na ile belezi setiel yi nama nyoke enkien na toy ngolan tumo inna maye al kwasi zata dundi na kwasi ferrafi no marankia kwelba alang oton sogle ile perra kiyenge yi nama kwel alang kwa kage asang inkalnga deldin kweye al ritogi korongan sabba aba korongke de man kul ritoker ne la koronsis jey ki to le long al inalan kindeling ala ngutka na kul tokken na tokto le kwa ngeng na sken ko ndole sikay te munje majara
1: ka
0: zilo tin ala ngitina ja
1: ki se songa kirtin bana ay lomba ne ala kirtin mo mara kawel ba sanga urre kwa sin wa ki se ki al dain ton kain dain suru orre ya kital kay nyetting o na tok birkari mara le kay ngora ngale na duwo ki de ngore mara duwa ba en na kwe la ngis ki ngasi dain borule uto nga songa fiya suru al jidi ngwo si de karina di ngwo ngwo si de karina ji ngi wal di suri abale na erdigal na kwela ngela usi biya kwa nyetting awu na kela na sur kiri ngul ne la risto wa kamwe alba ene ritu ka pinyi mara nama duwa bi dole adean warre
0: pinyi aso kisi ngwa ene makai zainina al jutumo jwa aba otto kiyo na dombore ya kurgulu ho otto musa nga enangkal musa nga nikai orra nga waye nga awu aliki ringa man musa ge oye na abay lono jurgulin dombre ko si jurgulo ate gurendi yoy nanin jumon ala arbatage a aknashar asbat kariya ate kin dombre to nanin jumon marang alkayin abajio ne yensi to lejegila na lomfis risingo na kenge na kurol alkiyen ko jorele kurol ki jirgi ngo kurol orre bi orre yi den tabu tokke na jawruti ne undul ne ni diyoke
1: ah so
0: ne hilla orren den tabu tok na unu ne diyoke na den kari kam liringa kay yi ken namakirgi ngosi inang namayei namankel nakaki ni nakakiriki ni nakekila koranga kurol ki otto do la ilong alangi nan kaw ken namakakwel alki ngamen orrenga kwa a orre kwa al o nstienja kien jurunga si jabele keringa bosinga na burbulungo asanga to songa kalung kikeri alkau na dain togging ilalong al tok to le kwangi wala ay togi al kinge ka so is amin na lomfingi dong undi inges long algetin jala majram ben abas dok ay kira jang na mas soccer lekel na sky ti abas lomfi runga fara
1: la ki borai na borafatai ba unes lomfi daraga fia na songa re girgingo wa girgingo na girgingo
0: asoi

Wing ala do ki kilma simoy to zan kenaskaya na ka kilma gi zonga simoy tin na tin na kundi no kun na lom vende mbele krizing iri na ki ari kenaskaya madine lan ka bay dalan kenas kumo na lom vise to le kiwi na kay kilma lom vise ada yue na ma chungan de kwenga na ma yomis dan kwel lom vise kanyiri ila ba jameli iri na ki in kay alanye de kwengi na iri in kay alangi kale gis beleng dakke bela kwing ala nas kalung na ka duin suringi kilmazo simuya zando kalung ni queen ala kidan bele kirzing na makawalang enne bele kagi lala lomvi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis na may kwada in beledi al kwala indele kagi in belele ale beleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya togin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kainin wole aininka na kainkin mazi aizin ko ala ngin beleji bagi fial na den dine jamel gizeng makwata in kalong lombine beleng alang kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlongo elal na tongalba ka kiri ada do wing ila tongala fedi ba idigna nas do wing na loka kirele kawe kawala mbela zimbela zikelkam lakim na in anande ingrizingo kawalan kuro na makayngo tan nas kelkam.

Pela na kuing ala kengo adeng ile belezi kerikelka ala deng kana kirzing tong ilala lumpi bele la lumpi beleng alim beleng tongzis im beleng al tonga au tonga au keng tondi gilala kuing ele nang daulong nang ro ele nang dawang ele nang nang daulo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwedeng ekwa imbelele kasana adeng ay kalung imbele kwedeng ay kwa kwedeng ingwa tonga okay tondik nyoke ilamin dawlong ele ba fay ba de bidi dinga gamang dawanga ele na na ire bidul ba fay di dinga kay tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na na may imbele lombi kwedeng ay kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwedeng ingwa al kwadi ga kayin gilal ezi kwenye bay galine tongila anay ke annin uroji ton nyatindi bule wala ayeri bule kwale kernale bule wala kiz ela erbet ze ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lomvizi baza fiba balomvizi songa kwel idina lomvizi kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lomvin deng kwel la de kilma ke kire nima lombi kwa te ngwa in ule ata ngin kalong anin udo anji tiyo daulo akin jetin dele na longa jitiyo kin jetin dele dien tule diyo daulo an tule na daungan tule kinala undilo ni jitiyo kinali kiwazi bulili hidi ina kiyazi kwa na ke den dora kea lombi den dora inalte dele kea ata ngin diyo ka in dora e kitiyo anga nyeti ni kinile bule al lombi al ke na kawata ngin alang uling izi ata ngin along tong kakire batong ilay ala den kilma nyetin de lombe ze kwengi na kide nyoro nyetin de lombe ze kwengi na kwa kuda kuzigiti ngo kwe lakin ya ina kwa ba ka khala da lombe ze baza na wona yi dora ida yal kwa kamina dora so kwa so ngi le kwazi tabu ngo duri ba ili ina kai nga lakin lodi kole zo nga kai na kire kul kwa nyetin de lodi kole kanga na duwal ba lodi kole jio lodi kole jeng kwa kwa makula rabu aba min lo tele jio kwa lodi ko kwa kana maka ni jijiti ko ene kana neke ni zuru ajiti ko kamera ka wala den wa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kayin tabu ngodi lombile du kui ila ki ngo du kwa ke la bang ele din kalong nanin kin uran nyatti de ele ne ura kid in lombe ze baba ko ba wala den kari nga kurel ba balombe ze so akwel anin kwa ke jiti ko e balombe ze so akwel anin kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jittimo gilala in ringa na kuingila dawlo ngokiler bar ilongi na jittimo gilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi idi inzi kwa inzi fya ina dawlo na jittimo gilala indanze buli albakul toki nama yegi zingwa e denya melnes lombi udo akul kwa ne zingwa jittimo ngan ni bulal min kwale nang erbedle na kay zurungale na kay darunga dakki kwale ki doron enni bulal e kini dingina engis kwa adan tonga dan kirkel ing ne kwa dan kirkeling no kawa jonga dwimbera na dwin new kilalom bezi karikulu duwa ke balang ing kwa alom bezi lom binden bra inzi basfia ne ngi udon ke gitun nyatindi bulen ben lom bezi kwengi ki kain kelma nyatindi na kain tabu ngole inka e ale ilege dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyon baw dawla yim baw ba idene kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalole gen du we kan kingo na kan nyurngo tikin du wi aden kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elom bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng enni bulul kin garaba kine zinga min kailin kuro ani nalan kirdu wi bazi baba bando zina nay bana duola al baza fiya bana ningi toki nyetti ni bule e ba jammel bule delle

aingo ko imber ngana na ma in imbelal kana den kirjing in kwakilal ezikane namma engizamin kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marang imbele songan di kwakila didogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali di bro kin ayi dona kali surke awna lombi kis kurunyi ni kali rang dulo in kali dog duloy na erbet kwade dile jingri alandire egeni jongo wala diin suring azin jelumba wala kwa garal tari azin jaba nana ma kwa in kiwi ato den ti le imbelal kwala den kirzingo in kirzing ine kwa wala in dialong lomping ken ton war kwa ais kanduli ndorazi kem majira ak ay kawe nama killa jitti wona dirro wana udan jitti o galal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinji ing marran diriga kungulba nama ki gwel azayin kalung attonden ti le al kwa kang nalom vizis kiwi nan dwara te le kela azayin imbalong erbet diriga lang omba erbet tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo nalom ikis jundi alangi kalistur bingi nalom vizafi wana kwa ining adem fiani kaldana ayikis kwe marran ezik amen alom vizik bagi ba nalom fizi bagi ka arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidi na soko songande e den domborle e rimmem fya ki alken irimole ka ina irimule irim azundiba wazak alang nui vay na azundiba no nui vay na namay ammin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lom vile terikawe lom vile terikal na jiti wakilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul manat kena diri ekin diri kungul wala ay kawe kingwa kenga na kurulas kwazi nyati ni tarikawe baru mo killele na kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfile kele kawle nama wezin ingwa wa kwa killele lomfinge ton war kwa killele kila ay kion kurro lorik akaneba kion kurro ayna kawe ba ala aze en kurro kin ala dele kanal marang in kawe lomfide domborandio kere na aso al lomfi dai lomfi alkianga dai mbay alkianga el nas kurro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kenga na kurro ilal e ngwaling e ine kike en kuo kila alkayen kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngala jundi ba fatimo ile jundi ba wala ana e ora ngala jundi ba illazi ken kuo zwena adem via na mena kila kayen berga war kwa kila kion kurro lo kera skeleba kion kurro nyetti ndiba domborele kele kion kurro nyetti ndibas ine araile kele izale uwa masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke alangezi kurroke ini adan ayi uro dirro kele adan kanin adan kandol idina kurro akay mba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurron vial idina e lomvi nama ki kwata in kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkayin na ki atol denti le kayin kin uro azi aizin kiwi nama wadeng wa dirro kila daba war kwa bidul na lomvi kiken kare na sura nyetti ndi kandul ne kikel ma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa terika wa ndora kiwa kikel ma den simmi kwa kay na ma to ya kay na kwa kay na sabi o kay na ya kay na ndogo abo kay na anay kay kwa anay kul kay nyetti ndi ki no ki nyet kikiyo ay nga kin songan dia da kay to ya na kwa diwo nga sabi o ki nyetti ndi kay na lomvi zit kion kelma kane na dere egin de lombi ndero karikule na mangzi lombi enzi tarifi anazin kwa na al tin diyon tin tana alandele de bebela asoke zame mbarafatez amin ka ina ning ayri na maningis belang kien kari wa

0: ay ben del bar
1: e kay mat
0: ete ba ko la do ki subu nan
1: e wa
0: la la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do ko la kam na bar
2: do la ka kire gena ki kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite do no mo ken na sky ti no mo ngitin war ka la dan a
2: gorrendara
0: le e la ite no mo do ga aya ngadi ka gil na dombre digin dio ka no mo rakin de kisingo ete no mo ko la nan dombre e za ki le kisingo a sangal we is na sabe aya to le weye na nama kwe la langis duri gis arden pia lia nama ka duri pinginas deng aldi pia
1: tulay kagasing arden a uoto pa
0: ya uoto pa nas arden ya
1: ine lomping bele nama yungkwa alba lomping donga anga nama iki kuote la doja taura inle alie inaki karo tufisya nimes yungkwa king karun sor al inning songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayere akemba fatanga terela nemezen kwa ji dulingwe adamenterge taka kinzi zalla jazan namazen wa lomfi ji azajalo lomfi nemisen kwa azajiu alang king karoses jua kinkaro albain na futon aban al belekel bom lomfing al enkwa alenkwa kinkaro puton a intile alange kuotela jingi na masallabe ine na maja na mas kingaja na nino ninos jasur na dalde sorja nama ye ne ko tela jingi nama sallabe da ide nama sem balon allon fi ne bi ngasi inin te pya nama iwo ela sa allon fi kwa tienta le ali yiwin allon fi den arga ke na naskin karuse daro daro mbo nas da ke el illa nama agilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yena irija na kuotela jingi namas nemes enkwa ji waza kin kuotela ze ji alduli adamin tirgejang namas njo kin kuotela aliyenge lomfing aldorol beng dorol beng ke kwara ongal nas kin kwala kusi nas ensi salaba namas iwo asai kwa alang kini indio ku tela jingi namasala ki namasala ki nas kaulie ki kientanga erikare kikiria kela kalaga tulenga ki namaidekare in namaye aya degle le wele na lompende mbele na ele mbele
0: tulay wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dorpare kawngi nas dogdeng aldipia ei jawo wo dorpa nas gal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin nalom fi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alye deldin diono otanga nyedi si yei nafia kuo alkikien karaba sallanga kay na kikienge nandok aldendonga kay in nama jarriyanga nama jaram bayinsi ini asanya in iu. Jayengal den donga keing. Aliyei na fiya yangasi ingalgi jifiya asal lajan. Ine namas in beleng asang in jiu. Karu puto nga nas ayanga keing. Na nananana weingi na puto ingi namang. Kilage nas dinto doga keing ba. Abay singanga asang kin karu salle ingi jisibay sin pirye eng. Ila nama lompi ken firgi nga fali di asanji injiw aliye nyedding na fi deldin diyo utonga si. Aliye kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanji keli long na asanji long diken kuo al lompi ndo nga kain. Aliye nas inkwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaro si jegila na nino na na kinga na dharma ingi na ninkuo. Jingi na nina sinjawla na. Na kaldega kakiri aki. Ile bele namaye ye ina majiran bayansi inelang gilela asanye pirjanga iu na bakilla lompin kila se in yesiba fingi dinas kilma fagin dinas long sense erine lompile kwengi alamba spia ilelang ali ina inelang kwana zum kwale dujong na deuloki koranga ongal dok elana karusi ofurana kote nga bunye na karu kuldinga ingi ne ni no na dalderoga kaimbana minni ngina man kingale pogo na nino pis enga daru nan darma el nes juma nan duldi enga nan ko bunye nan ze jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki kakiria kel daga na kele na karne zingani domo sa jenga langi jani na kona ka lompin dentari illa na maye nes palidi ji namal ki lompi bang lompi ye kakire ngan kakire kurona ndele kein azan gidele puto jang na alang inga jam memba kana ditin ang anabes bara dulding ko eto yo jisi dulding ko esen to yo baba ki lompin ken kuro puto tawsi jang ne ji te terel jang na inga lomba al diere ruba jang na ba diere ruba jang ila sibasing man sanja idi ne ji do si jalong a ruba si lompi ala ko elba na ken ko la kel asa amba idi ne ji kelma ruba jang na ba kirma te jang duldi si eba arralo numa tiri kilma te jang lompi ay samba jum ingal ka ken karo sis egi ini an namase le nyua majiran bayin armi asin nyam belenga asang lompi kuro le putoy
0: to le meram bayin nas dogis elangis aldi taras ja kaing ay akinin dombore eze kalindio na nama ini tiri karing nas dan tombore dak dikel kam le namal kainga nas dog daim bernamij gurendara sitabungkare.

0: Tanu da kenya kanga jam kwa dan bernamij gorendar ali na ine dan bernamij le taban jingon kan na kan na kire dan dombore ize kalle na ine na madan jingo kirin beleng kin ayanga I guess beleng asan kwa sai kwa
1: kese kin ayanga inges belenga azan kwa sai kwa lompinge kuro al tonga ge na azan lomfele sejei kein idi na lombe ye algi ki ngase tewa na ngye ni ki ngase kwel na ngye ni kem fer janga pale de alanki ye se se kai na asan ki ki wali ye ni ki ngase tewa ine na ba ye ni ki ngase mbelen ke se nse kai mbar ngase asan in kwa lombe alin kwa al jwenge ye kedik idi nga bas duo jwenge ja ndi mbara le jido be kwel na abas ga jwenge ja lombe le na di mbara le as demba ela lombe le ja ngas demba idi na induo se lombe na tewa Kiara, aba ese juen ba long ina lombe se ina do juel idi ina lombe nden tare se juel ba en long ina le se juel jido gato aba tare jeng na jau aba tulle ndija aba tulle kire la de kange ade ayi tare ina ja aba gal tulle aja ba nas de nguki senja idi tulle ngage ba kidig na maye ide ne sembelen a udo jiti ngase ala jau alamba jiti ka kere na aba tulle se jau alamba tulle kere idi na kuru kering ba de ngwetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisenze jibasin jiu kise in al tulle ine ji abase je je basin jiu lompin kem perja kage na lomvi ye kai algi jite wa esin jiu ine ji ba udo tulle ase ja kala lompi belen basin jiu lomvi aliye kuringan kuri na aliye lomvi ne jizi tewa na aliye lomvi ne jizi karaba ki nyadingi ye ne ne donga ja ingara jwa bakato abas udonga sa songa donga ay wala songo spacing ay alande no uro na baye ka aldu lingwe ang na udonga ke sei ngaw na baka a abage lomvi eritu le ne ba ang udike ang kar ula na tula kela alge ya kase ni namas ane nas udonga jiti ang au kela udonga se a jiti asang akaba lombi ya jizi ni meni alge ngini asang udonga tula nga jau na udonga tula nga kage abas jija ya dimbara se doba jane nasa dimbara ake ba asang ajala ba alamba jabon dinge lasa jana jani idi na lombi na ini jizi na alamba sa jija la ji kuro kira jamba ato alang injwa alang deizi jawa walaga suni nala ila ngiti mara lombi na jizi kela juru ini utulia se ala jau na udonga kela se asa jijiwe lasa kwa denga kaluba. Lomfi ini ini asa njiu na asa utulia jake elasa jijiwo.
0: Tulei, mehirambai, nas dokis, inangis jisungwe lole, na namaka lugu tovala kudo, nasi imbelele, wala gali njiwe lakis etirik nyi, ugo dolfale, kin ayanga, ayagis belenga asa nkwase ayikuwa.
2: E, kin ayanga ingis belenga asa nkwase nkwa. Aba bele simo kel jami al tole asan dingi si injwa tara al simo kel ami al inenja. Na aba kuse kel jami wala galgit jisi enga wala galjija ne skil maggech komola asan ba dingi si injwa. Inenga la ajaba ila si alka anal umona swa tole aiba. Wala dokal dikenga na inen pia alba injitisi pia asa inen enga. Iding alang ki kain si dora kawedi idi na nyedding ki tokang na abadding si jiti enga. Kilma si mwa ay lang ay ba mara algi awunay kilma ni si mwa asa jitu le jenis ding si jwa na asa ji di nga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw iya alay ba alang awunay tulle le kawungi. In nama gisimpali di asang kain si sur kaming tulle nga sur alang tulle nga leko idi na kuse nga tulle alay ba. In nama ya ini sekiwa ngasin yang belenga sang kain isi udong atul yang kawali di. Na sang kain isi kila ananyia ngale nas tulle jie labas jua nabas kuse jie labas dok. Ki erule njua jikai bat udonga saltara duit ya asapa ini ngele iya su udonga ket. Malon pina gis jisim belenga al eridike nang engin neng alang tulle ngale kawungi iding. Na dongin na nang kama dulding kwe aba kuse fi na lompi din tuka karrapingi. Inne lang ba erbedin kwa jawi na erbed ba ya ina isi kuse ngafia. Ineng alang si kiai surunga si kaulidi, alang ki tulia nga kau nyeding ilalba jijuel alang ki jisi si mwai, badok ilong asan di mbara sedok juana ze sedok ini alang si mwai. Eng alang inga juaba namas ka umong alang ba duin ditin ka ineng kiki yang kombo awya na duin mbara si namas elel. Ineng asan kurunga si kai ngudonga nyeding kaulidi, idi ngala nyeding aba idi kai ngala nyeding ara, idi kai naba kuru kangala kuru koritok kanki alang ba awuna kirin kirokang.
0: Tulia ime rambayin.

0: Tulle naran bayin na don ma ko la son duri ine tombulen dak digya
1: e kay singa wodul ba
0: e ya gisi ay zulo ay tombulen dak
2: ay in bat songa jamela
0: yi na bat jama wodul ba yana
2: wonde mo da mer reinga na zundul na kwazi kin songa jamela
0: nya de mo wali mi tomulan
2: e bat
0: to ay tulle tulle na ine abado bio e kay mbar nga su boasi
2: e tulle kwazi.

ki na nama en kwel alande en ratullen nin ko en garanji duon bele siyasa jiwi elanga zui balanje nas kingse jeymo marang elanzi jiwi alangel nas dinsi iriyo ki la doraza jiwi nama gal dinsi stoure nja nas iriyo ki na nama ko ande arana gan dinen diotsa ko anyet al ko andere akwe bailan ko ya san ilim ki la nama kelan kingse kawan nas ire kare elanga ko ba alangi ja nas duon bele jiwi nama ji jangana en gena ila duo indalande loyo na ila bele ye alatsa kwazi jundi na kwa derenga songa yini na kere dok ilayin na yi du jeyi ngosi da dusi yani den jayinga yake aliye si Allah fiya ndalan awu fiya ndalan yesu jeyi ngona kere ya nazi jeyi jeyi ngona kere ya yelya kira kwa ngudo asaslum ne donan kira kwa lei yela na pingina kira kwa si na ken ala si irel ilayin na ken ala ngudo kira si den ararenga bal ken ala kai ila si nama yena kwa ngira asa jeyi ngo dusi kitabu tabules jeyi ngo na kere ya ki na nama en kwa den rankaran gi dingi ral dingi ala jiti dinga la bana gi ke jamal yang dok abay si jiti ngiba jamal yan abay sa jiti mba jamal azam na gi ide na men ko alande ara tulle ningaran kwa be kwa albakeyi dok albaski moda gen kiasa na na ko na tulle ningwen ka gino kumo na kwa ititi elans ko na kayngeli ititi fuans ko na kayngeli ititi ning zikinga sikis kayngol dok kan ko na alki kan dains belakan nantana sa ka unes ki kainimu ki strategia ta mutariba na kina ma enkuel alang uritka na ki kela kwa ngkwarang aliyeng kawenes ki ngasik enang kainimul alang kilo kawwi na imbele ngara tulle ningu enkarang alang kagiliye enzan ingerizi kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi kakwel awas kiwo yeng kakweli asa kwasi kengeni kilo kbanda ngara tulle enkarang Derma kamwe na kamota kinyet alkinyi. Asa kegana juunge wa kira sinama mainga sa irika. Naba kote wala nga sa irika liabustamu gana ndok zei. Ayanga wenga osdi kwa wanga tabung. Bang kumona kiza ata akamu. Ki na kunga na duwe narang. Kaya nga nana njunge. Kaya mfuwa nga nana njunge. Kaya nga lang kwa nana njunge. Kaya mkurunga nga nana njunge. Kinyet nama juunga lia. Nama kwa kerna kai. Nasa kaloma namamang duo kier ela. Nasembele ngerisi alena kerea. Nasa jisi paliti ye namas kitabule kutu mbijini wanjama ngal giraye na jau. Da giraye ye ba erisi na kawal tebi ilike. Aba tulle nyona ya wata nyetal kwa giri nkawa ba kingyal kaini. Asuru ngiri kaini na kense na kamwetea na reme nkawa nama kamwetea na giri nkawa. Kirok nama kwa yanda yang arayanda la karang. Nama dille nkwa na kagira ele nga songwa ke asa na kawungi. Nasike nkwa na kengala ba ele si guru la kere ye nama nkama ngal arasay. Aba ele si gibese kere nama nkama gimme se. Aba pugo si zi. Pugo marra yena mangama jabal marra kinyet nema yenge neki kwel alande ara tulle karang kingwa kaina kawe neki kang de ara kere ba kingota ngar insi nema yena kingwal din simisi ora dain simisi ne jiti ala le ki simias kan ba duke ra en nema zingwa bidi mburo ye abas nje ki na dain buru ma zingwa na ngi ki mbele lo sa kriya ki ki daban den diu kiro nema kwel na kan ota zinyet alang kain kitabaka kiro na den diu karuti na otan ko na nyet kuron lage lo lo lagi rongan lagi nyet namu dokul kutuben kana kah entarang na dogalas kungiti nyetin ilaing anang kikang na akung abang.

ini nama dokang nakir singoto jurung den jaring jial dulingwe jang hi jinjuru simin sejaimeringi wala iringjon sejaimeringi wala kijuru ila altuli aiba wala gal arruban sejaimeringi ini nama dokwela lengi wa abudwe jang naski juru tulle jaimeringi naki iringjon juru sejaimeringi wu ailang kuruaini gisi na wu aisan nyingi na wu ailang iri jagi na wu ailang ini iri lalji jweni idina ye inkwa juru iringjong yani aliena kwa kidiembele na jaka mingo juru iringjong ila wu sesunga kilmasimo indelin din sabba na duen sabba na duo ayi duen dien sabba wo kankil mangale ay jundi basan ki juru jitti kayim alan ki juru eras kayim al juru tulle aiba nes kayin kil mangale el wo kisense jundi nes ki juru irin jong kayimil warre ko anyat tin gwe lo bilo al kayin ki kwela lang dayin warre iri jagin na asan juru nga kang juru nga irin jagin walagal irin jong ken juru nga kisense akwelba alan si kain jerringa sa kering alan ki juru nga rubang age kwel wu kain jerringa alan ki juru nga teyeng age na dogis janying ilo leng sunga dogi kuro yani dogis kain juru nga iri jagi sunga jundiki wu na kain juru nga den temen iri jagi kain juru nga si wu ki king kuro na ki din temen ilal jijueli nga akwel ba alang ki juru nga korro nga skerring. Akwel ba alang kain juru nga rubang age na kwa keringa singang ki juru nga kira kalungal tarasa ge ba. Duo bi duo aldayang warren diyo ge. Au na den juru tulle, au na den juru tarifi, au na den juru ilay alang sari le jatong erringel si. Alang juru ilay ba asa ing erringel ing eri. Taras ala aiba na ingari al innangi. Ki kwel alangi jar garbal leji kwasi nyat tini kwen. Neski juru nga tulle nga kaimi. Neski juru nga teye nga kerere. Juru ila aliye ina ina imbelenji ki juru irinjon sa jaymel. Wala ki juru ruba kwang. Juru ruba kwang uo ken kwa jiyan sa swagi. Ken kwa jiyan ba yenge ala saki diele kang. Neski inang kaimel. Inba ye uo. Neki nga si kwa janga sunga la jingi. Aba duwa janga nas jenga nas ila lan juru janga. Na das jenga si nas kwa si kibar ngang tar diro jayangi walagal si tar. Bele nga inan jamingi kisense ila loa le nguo ki nkuro na din tuling na dok diyan kakiring. Ila loa le nguo yang asingang jarang. Na jundi na tulele kay na kijuru nga simo kay. Hindi na kiduo ilasa kijuru ng iringjo timel den suri rayan vya maedik. Nandok uwa si den iri kilma simo ay. Nandeng warre si iri jagiti. Nandeng toyang kwa si iri jagiti. Nandeng suri iri jagiti na jundi na kisimingya. Marin duo ilasa kijuru ba timel nga waja den suri le undul. Warren walagal toyin kwasi tabin fi na dog den kilman diyo rubinge na tiyinga keba nan dog kenjarringa kul ki siminga keba ine namo marang ilang ungina walangis inwa juru ki sensi aba ilalan duwa janga nas juru ilalan janga nas ki juru ruba kwa jimilingi alang jangi mingoto na kola jomala na wuwele jayinga, na suri jingo, kangungi, na jiki ini ni juru zijayimel. Marang aba ilonga, na zigi juru teye ila janga. Juru teye maerin jundi gina ji iri jani, na gijundi na dinto yung kwado. Din iri kilma simoy. Ilang iri ngereng nando guwa si jundi, na dog sunga kilma simoy indaling. Ina alji, janga na sirri ngereng. Asyangkira eri tulle, tori kie jitiha yang aba. Eri bi eri daldin diyo na tulle ya bas tulle kayin wala galba tulle aw marang eri bi eri ne tulle ake nga wana ruba ake nga ken wudonga do baruba kayin nama ilang ungi nese nga ming
alang kwa ilolang futo karing na alang kikira karing na doka sang ki jaima simua kering na dokaing jonga alkani alang tulleng age idina dinesi atining limenga walagal atining kuro walagal atining keringas walagal atining barasi nining irigiti jagila dokfini haya kain jainga ini yang baki jilong age nama ilang ungi nasi ngaming juru ila sakit tuling ringel maididen sidlerok ilaji nandok huwe ngwa kengkungi daimang al kira kwa silo al sikisimi ake imele asikit tuling ake imele na al utonga tuling ake marang duo ila sikisimi ngati imelba asikit tuling ati imelba ye ingwa den juru wala gal den kilma e kilalang kwa ngira la kiba idina e kilalang kwa yin koju jaskay na jasi koja yang na den e bot indigina din kilike wala gal na dinu ike na jijalun alang ila bosi gulo basin jayin na bot kersi kari juliti uwe na men kwa kenkuni daimang al kila kwa ale low aliyen ki engel manga kisi minge ngitu linge ngutonga tolenga sikawe ye timbiti ala jundiba alba ki engange au dengoren kwa au naki dora apa wala gal kwa songa ge nesindal ngeringe maran ki kalonsi kwa nyating alkein daldile togala age ba duwa bakeneng indileng inangi na hala ga tubu kwale kwa imbang kena ki ingin nange marang wu gi kwel alang kwa kul kindo ala kul dindo nga kaungi al alang saar le jato duwa to doha ke ba na dora kerele ki na liya yesi usumo abulo ba nama ilang ngungi na dok aso aming songa na dogis kibara aming songa na dogis tawa aligisi ayisa kinga si kini ning jawli nga tulle nga jawliti kini ning kakira nga tulle nga kijani jijandong na intinsi jani aswe uo na dok asikir aswe kintu lingang aliyang na jaw na njang nesge imel kibara gis aming kain kwa albang na bundul ini neskel bam na dok albang na rimembaw na dok albang na dok kien sur nga si kurubani ni kien tina basbaw na warreng sanimbang warre tiki kilma bitire se songa boingi ki kilma songa basi warre tiki kilma nga songa au nadok warre timbiting iriduiti warreng deng irin jarile une songa futo karing au kwa kul kain kilma nga ki beletok na ki dalitok alang kumong walagalalang kundi na daing warre irige songa idin naji kisense lomvi ilayang na jaginya ziyambanang ilayang na sasunga tulayang na kibara gis aming sunga na kibara fatta gis aming na mazdok jayang tulayle kalung na madok enes kibile dembara uluf na unay siminga janni na kainkil mangi fizgyaw timbitin na sogbisok. Wo kangen kirsinga ji inza jemening al ki jalunga kilas jemening irinjo wala jalunga kila aliyenge na erbedinge na kwa kisi dindo nga arti asiki jalunga tulanga kaimedi na ki jalunga irinjo si kaimedi ding hikma jani din na ding kwe selemani ya zaman dide hikma kwa ingi songa na kikwe lalang kini ni kwasi hikma jani al siki dok jalunga na jang kaimele uwo na kisimi ya kai na doga u na kituli ya kai nguo na kienkwa di nga doga bas ki jalunga kala kaimele al ye na jalunga simi ya gibane erbedinge yang suro kilma ajura gendi uwo na siki jalunga tuli ya kaimele uwo duen kilma ndiyo ka insi ayimel dan warren kwa kula lan junin ski jalunga tulle akel akimeli
nikijalungo simos kimeri na kadoguo dok dinkwes ang tubir dok e dinkwes ang kadok na e kindo golan diwo pasero gihig majani na dogi siminga jani dok duindal tarigen jawo kimbereng ang saning dogi zgituzunga jawli dimbereng den jalung le illesunga kakiregi jawo e irigi jegiwo kikin jalunga na daing oreling e erane kerraka na dok e baraka kangu kwa kerengale e kikin kwa na uo asajagin ya jamba isajasong odong iya.

Bala orre kwa kwa kitel diele jamungi aisi bomungo na kwa kit galal diele jonge aisi bonga are ngas kang alang are sang alang kojolang karabang namay kwa may nin dikle kaimbar nga na orre kwa kit al lomfi lekenge ala lomfi rumanja na kwa kit gal al wajanage na molo kien surungang afe ini na kwa kit galal kianga kurol nas lomfi ki wajanang kul efero namas are nga kang otodo nama dayin sogi dok nakela alandok si tui kawi bago tajaging kikieng are nga nakir ray nga kile si mongala ali ilong na yey nakan nakutuming sabi bundul otodo nama are ke dok na elna fago nama tajagim aliyay na barangas kerek bi kerek are nga kundula bara Abdou Jabbar Hamid adongay sunga ni na barata rufugo dongay sunga ni abay lonna arka fegel bay simwal arka tulen pago na may donga sunga ni may nimbi ngasi al idingi na kinkien aranga ge asabundul ine otonoma areke nasdok barnga kele al dog yeina kalu na iting kilmanga toga fingitia ine nama jingo dayen otto dayen belem balda ila al imbeleng e al kelma kayin nama kelma di kelma pisinke na ke ngota se donga ke dele kelma jabiti na kelma di gal na ila ndem fuldungi ba otto nama kwel alan kagil kin kelma au dieng jige asakwa si jigitia ka ailong nan makwela alam bago tajagin na duobi do remember ka ngungi idingi na oton sokle abakagila a kelmadin akayin na kiyelle akiriba wala galna skiyelle kina akayin ba a albake ban jail na ribi erile ban jail na magal yeyi al konjoli ila na yeyi na tabunjuway ba a kinna mayenge al sunga konjolage a na kundul alkayina otto dinen dio indelinga naba ilongal na kilmanga inal longa nama sunga jigenga kayin sunga jigenga kayin na konjola kayilia dog na jeila alduo ilong na den kilma dele fisa indelimba na kilma lo kerke na kilma lo kerjeng ila na magal yei na dog tole aiba alko en kamenga asanduo kilma kurake kilman kurin ininjwa al jaringi digi na tuliaiba na kwasi longa sungale duiti. Orre kwa bago na remember kajige ngage al kilmanga awleke. Dig alfisi na deles kilmajabiti na dig na ila ankorongi na alke ba jail na toying alang pis eng walagal deng ila alke dele yani kilmajabiti ba kinama lea kain surungale kaispulungiti ya au kalekang. Ine mending kago au mati in mitili nasbar ngakele marang nama kwela asang ay kalung asang ay mending asang kain surunga ziki ka kerengin ka duing kilma ay kilma ilole eribi eri al kundul barnga na kirsing iding si bundul alang ki kain surunga si kalung enalomba asa duwe in undul deling alba eri na kena kwale jail mending ka abas bara bele el kamani masing awungenas duing surle mitil aldo ayina duin sursi gil kak ay lole ang aba zinina ay kimitil aba duodik el nas domon fago na ilong alkwel alangi dora javi ayiba agil ila duon den domon ila ila long algi go kasi jimel wala mining awina duin sursi im ka ay lole ang ilole ka ngungi kinama orre kwa idin si kundula alang sursi aba ilona fuldungkang alang sursi dora kawi kasunga is aswa mimbar nga albel na enamba ako tajagin. Kulgi donga ani na tabumbeng na rimemba. Nama kwael ay alang king kilmanga awing kien jige ngale kagil kain suru ngale ki kakis dora jigitia. Abakel na kurgulungo bong kumuna kien jige nga kerkerge. Kilma ito al asapis jenke na aldeng ilas al ilon na duodeng ila donga ke dele kilma pisi na kilma idgal al ilong na jail na lotok le akirelba na eribi eriyati barangi na jagilan si surmay atigal itinaye dele apegelba don na si surmay alam fago yi annan ki koranga kuli
kin nama yenge al sunga yai na konjole le kang na oton sogle ababel na del disita jagin bagila na kin konjole bagila al do daing irije ila kasibais ilondok alba yai nina indomong asabar nga kele a al ilong na kilman pising akeba na kilman pising akeba nama duo bi duo kwel alang ridle fago mati na deng aiba na kwel asang ridonga ke na deng aiba kika ki koranga kul ki koranga kul in namayay otto nes ilong nina alday mbrusi nyet ki ila dora jebbia wala gal al duo kwel alang kwang kul keng pia yi na a indelinga ba na ken otagal sartanga skay mentorik ne ingi na alomba alang kikila koranga jia kin yelage al ilong na daile jigenga sunga kayin na undula ka asogis amembarnga al banna bundul tabumbeng kwa kul tindiengi na mayay aleng kaming ki ine alkang kwembarnga alba gomurgo futto kang walagal kakang walagal tabak futto walagal gera futto abailonas kwa dieng gera bang wala dienzi kunumbantong aba futto saye obitare ababa asambel na bingi yaduiti basangel kini moko akit kang a ayle baluna kirsin kibadien domonge asan kale kago asan orre kago del dindio na fago na mayen kameng arrim memba na kien are ngasbago ka ngungi alan kiro kutumungo nina del dinga kutumol kika kibagin koranga na sursi bagika na suri rai ngasis tarika yi kit al illon na kinga tume marang aba itkel na dayen tabakka na yayba wala gal denti nayba ila sinema gal kabung na tirik tuga kanma on na manin dentin fago marang oton dentille ki ay kelu inyalay nas kayin kilmanga na longa na ti kayin kilmanga na longa kasi kale zigiti aduin kilman nolo ni jigal di din kilma ila am fuldungi wala ila digi al innalang tullay yi ken tullinga dile kage au duwala sa ila lanke ken tullinga kage kin nama sunga tagatini ba go tajagi mbarnga asoges amina tana rugis aso amin nama kai kilma yai aljundi na sursi jigiti alko ay ngaminga lori an kwas mitil ke ina kalde a jalunga kwa al ulama kaminga aba jumong na duwe de sis ri isimo ni na ri ne na murung ila albas ridik ke kilma dio na akwel ba na toy nga sampoli wala gal toy nga lan tuga jawi ila na maden kilma ke ila na may el jato inen mu jumuna dosi woji kur rigimo kin na makage kile na nama wajanga dinga ge wajanga dinga ni na duori gal alba jumong a nis jigiti na annam duo ker bele kwa yekuru nias ke ba ayelam onas ila bele si kele ami a ba ering na kwa dinga gal na jumong na muni lekein ni kin na makage nama yenge al ilong na kilmang kitonga lekein an masunga takatini asa mainin dok itin ay kain surunga si mitil kaldo kas duin si mitil aldo meram din si sur si mitil jado din ton din o radio din reading ay lole aljang yi abo kamando si din sur si mitil jaldo di ay duojang na ati ilong na kileka dik ang na itina kaduin kilma jail sa sunga kasi kikadora izigiti na duin jayin illa lona illa duodigin wala itinin kerkerge kin nama yenge al sunga konjalage kasi nama si long kilma al yei al dain dorai na al kingasi koranga fulngiti ki aininko na dain jaying aininke aba ilong na kilma wajani kasi bes ilong al surnyet wajani kangungi na kungi zata na tarnga na uto ba ilasi fie al ilong na dioke aba ilon na yetulle as erringel ba kila otaka kerngal indula bonkul ki kangungi idingi na yeyi al sursi ila sabale jawiti asa sursi ila sabale kellel ki kay kwadinga kang na atilong ne kitkang al kain kilmanga kidge mati al tullenga kilage a na spacing kain na kila otale kiri delling alba ilon na kaduin donga ke den tullinkeri ka soge sa mena tare rugis aso amin al banna bundul abayen kwalan kilma ila an kirsingo ko ne kayin na dengin kirsingo kilma ali lon al delis a surutatiel a na jeilba ye ailon in nana makwel mandinga lan kelna ille kagil
nas dele tembeteska liana mu gutka abata bun joke ayina mako na gal hilla kelma de gisi kagil ailon kasungais aso amin tabun be namako nas kain ko na tari na kelkam a namas kayngo na kayinga ay nako yi na in kelma sikagil lon nas dele surta kier na pisi indeling ina ire kirel ye ailon na kentu linga kage asoi namako na kayinga

Asoy, Naki say Asoy, going Sawaga, Bara Abdul Majid, Asoy, Amin Bara Aljel, Najago, Asoy, Natane, Asoy, Bara Taru, Dogesunga, Aso Amin Taru Fugo, Bara Abdul Majid, Jensi, Najundul, I Domi Bara. Taru fugo aisenjwa e arka al domi waragal arka alke asoges amin bara Abdul Majid jensi ina jundul doges aso amin bugul dongay sunga anni duguseneng atin asoges amin Abubakar dongay sunga nina asoges amin natana doges aso amin bara Shakir taway sunga aldi asoges amin bago tajagin na rimemba arratulay lot aljang Abdul Majid jensi ina jundul Malik asoges amin Malik isag aso natare aso arratulay din sabba alban nabundul nama yayi nakani abadeng arrakarangaba nina alquel alankilman ila kirsingo alyayi na lotog lekirel na ajilba kilma lode lekirel na ajilba incoming al deldi keken konjolan sungake na otangas ke nasa songage keng na keng jigenga kila namais ilonga ne nalba kingi ala sa dain irike ina jeila marang nama inkwa kilma tulle al ilong nina al duos den kunu mpisi al nungi al kwa weli makaria ki bele foka yi nad kereke ila nama ailong ila nama kilma mpisi ni Aldo ilong nas den kilma fisi na dele kirel ila duo ingi lon nina li sel diu fisi diun fiske nama diun pis ila ilong nal duo dele kirel yesi kilma jilba yi na al kilma jilba ye abuelba marang yi yesi diu ilon nina diu fisi yi kerreg be kerreg na tin bitille marang kin inyela yi otonden sogle alkikang barnga orre kwa ati kagila. Kwa inala lakal nga. Nadai la diyoke. Kikin konjola alia yi na kin konjola kay nadai ngiri innan jayila. Ilalong ki asa kilma nga kila lankang algi ilong alankay ala nungi tetebe na iki nga kitonga pisge. Wala kilma nga kidye alpisa ageba. In namaya yi na oton sogle aba kagila a kilmanga al ilong na kidge na tulenga ge na die le kiri na kilma fisi yesi kilalang todog was ge ba marang kayilena indelinga kayinsine idlaki ba aliyai na ilong al konjoli kilma ila al ila ndem fuldung ilong inama maning insikalung al au kikayin kilmanga na fisi ge kangungi alang kila konjola al kaynes jigitia kila lesonga ais jigia ba marang aba ilong nejio to gera jabun natane ilong alang gera ker barang irija kasibes ilong asang ajago ba odoksi madgisin jones jigia al kwa inga me asugenga ausur iri taga abo inga ba kangungi idin na awdo koroge na diroge na alanji njwa otok songwa ge matinan sur iri boyinga lakin sogenga awu wala tawunga usur iri taga aboyinga ba inna makai nama oton soklei oton sokle abai lonos duo yani ota dironga awu kenen berengalan sur iri bau na kilma ila toklea kirel badeling asang ila toksifago kin bayenge na songwa konjula ge nama kwela sankai surunga si aikwa ki aikalong ilalong kain kilmanga alang kilage ali ire ilale kiri na ilong alang kiye mpisge na alang ilong nina asakakang yi nina asadain kunum pisi ki kain otang yi ki kain tabingang ki kain na akouba asanungi lo kerkang na madain ilale kerel ila kasibais ilong mending din surle a konjola ankaimba din surle a tinke oferaninge din surle insin jemel kikilman simin sin jemel din surle inasin jemel ba aljis talangjang din surle kurosin jang yi annang illonda belay alan jirsingo marang annang aisi jang ni
ne kilmam fisin akeba dile ji duwo basin injey melobi lole ji almati nyokejang na asa talanjang ni ne kiko angarala jamba kinemukul kilalange otto kilalang na mayeyi na songwage ina lomba al in alkirsin delling orekwa alba delling ritin kirsin almati jayngage ati ilona songongage ati ilona yani otan kinge kwa kaungye na duo yani den sursi ni yani dele kilmam pisin askeba na mungi nan oredum ay jegil kai alkwai lunas neskin surngale den sur le data yi pisinga ke bana luni na sai talangi yani kidik ay yani di mungi nan ngwa ka ki indu arala kamba kangu mate alduo gutpia yi dik mate asaduo songong ake au mate asaduo ilong na den jalun keden togaiba indo digi yi kin namakul kage kin nemi yenge aba illong na spis aiba na skilma fis aiba bang konjola songwaki kin nema aikwel ala ngauna da kayin kilma kage kila ali illong nina alkunu mina spis enga na ajeilba na alakai asa jam kereke duo al illong nas jam kereke den ton dio illalong asratin duiti satinga duiti ba satinga duiti ba bang au na bang ken taringa fi kangung idingi na ekedeng ilaspisi maran duo al ilong nas pising akeba ye sunga takatini alang ile risizata jundi nina ai al kwa ki ingaminga a duo tamaisi alba fiedong am fiedong ayam gosing eridong ake nama duo elnes yani yana maden kilma jail ye lian mas jawla na kafia yi na ile duosi deng ile sake donga ja ki findora na ma futto sai inna ma yeyi na ma kia kwelba kini ma kwela lan kayin kilma kayge alan kilma kilage alpisge alan kilma kilage al ilonga nas yi nas dien ki tibiski kiwol na da lomba alan kundia ikangu nanu na otaker nas dioke nas ota dioke na pisi ina lomba alang ile si jundi na kerin kerin jikya inna makai na malori ngang embeleng kilma tulle al sursi kafi al sursi tum nan sursi kakirefi yi marang kilma jiti lianin kel na kagil ay fi sursi ali ilona duo ilona den kilma spisi jiminde ngujili abajagila basin jiu induo yi kilman sa fiske kangu idina kingwa kilma aliyene jundi na bere unkurel kilma aliyene jundi nasjuru erengel na otanga fi kilma aliyene jundi na duodoiti na kila otanga fi namaskale king aba illona duo den kilma fisi na den kilma inalombal jail ken arenga asa erengel basin jumunus kultu lenga erengel ban kidge al seta bunduitia marang yi nakit fi al illong na duo dele asobeleng yi nekiti undul al ilong alan dosi tumul na tabunjia marang kilma ba spesai ba kelalansi afiba nama ailong kwela alan kain surunga sikingu aliyai na konjola inankin na suges kang na tabungkabung wala suga ngas kanang kan na tabungkabung ay sugay yi alan tane kabundok na ilang irika nama nika aba alla wala irikwale kongasin jago ba yi alan yesido jeyi nama janne insi kondanga jel alba idito ditan wala gal itinku yi koronjawine jigie yi nama irikwangel na foya nan du kwam foya nama kale juro nama burle kuro kinama kwel barang nalan kalu ki nama kwel alan kage alan kilmanga kilage al sursi jundi yi ne durte indeling durte ay asa koro surke kilma al ilong na efisi ilong ni nasa a kuru kinga rofago abajel na jumong kuru asa kinga rofago ye ba kiroi na deni manan jamairi na kengwa nan tullege marang asa kuru kayin na kinga rofago ba keng kinga bang ilonge maranye kaske ba kirin asinke ba kinema kahungi inema ye alin kaminga al kilmam kilmatulle al sursi jundi na kiroi nan ka kirei nan ning afi marang ki wosa ay dille kan
kikin konjalan dora alke ne indelinga yelay alan kingwa alan kayin kilmanga fisge niski sikare al ilong ne skinga sitabunduitia al ilong ne kinga situme ka asoge sa membranga alban nabundul na tajagi mbogel ka donga sunga ani a bago na remember baranga inema kangungi al kundul na kargeti ni na alan kutumo na alan tabunko ki kanin korako aba ilong neki kayin kilmanga kila ageba alki delin kilele kiri al sikayin ko ngale kan na kona kisi ko yinki koranga kanga asatala nga kan ki koranga tulenga banko na mana lord kiri na ye aiba wala ga nais lord fago na ye aiba kila na mayi na domaiba au na ilas kalung kilma mpis na kilma tulle al ilong nina alduo kaleke a aldos otataja genke yi nesprisi na inalomba al tuga fingiti kasungwes aso amin a namaye ina meleng a kilma al ilong na dendio kilman siminke na kilman siminke al sursi jundi na tulle indeling in kial kimbelenga sirising in a ay kriya kenga seyna bisran dual bisran garini a Suleiman bi urtu tonga balansi seyna Suleiman nden dombrene nambeleng ne embeleng kilma al ilong na teyay ne ilong na den yu siminke ye al sursi jundi na tulle indeling na tulle indeling kika ji al min jegla basin jalung marang aba ilong na kilma ila langaiba min dosi ali londe de

a karriti na kiyen kutumu na tabunko na makoel a duobi duo alke alang hunus den sur silong alan duobi duo hunus den sur long na asanki ngalong kilma alyei na surin den tulei al surin tulei aba ilong nasdin kilma fisi basi injalo san utonga tulle nga sijerengel na san are nga tulle nga jundul na alan jutumo ki koranga tulle nga na kiyenjo idini na aba ilong nas kilma fisi bamba ile sibou ititi na manim pago marang aba ilong na ilang koro den korongi banjumong ile duo na kwel alam bama okisa tok bau na aba sadake ba na mafoya na matarduin kin na may kul kidgal kidge ne kilong alang keng diokang marang oton sorle orekwa bi aybulu aybulu na aldinga ninge na utunga ninge albibulu ilalong deldin ken kwang ken utunga asal kayin alkilalange alkikilma ilakayin al sursi jawngil na sa sursi tesfi na al sursi wajanga fal jawiti yi parra karra jawiti wala iti kilma asa kerep yi waja undul ka asoge sa amin tabun ben na bago ba sois bara taru jeins ne jundul bara muhammad asois amin jag dongay anne sunga washanabu dongay sunga anne washanabu aset dongay sunga anne asois tabunje urung murungwe abay na long dongay sunga anne bara abdul karim dogi dongay sunga ni abdul karim abdul hakim muhammad dongay sunga anne albel nabago ko kul ay kagil barnga na kayin surunga ndeng arakarang ki kay kwadinga kan na ay kilma digi kin kilma awinki jigenga ay longa kin kilma aw ay digi asa bara sursi ki tulle jigiti ne it asa sursi ki konjolan dora jigiti kangungi idi na konjolo otto kinal kay na jila sa songa na sadya kimba marang ki kaang kora jila hi ki kilma anki en kora ngena jila ki kilma an kora jila yani kwanin kayin ali loneski en kilma pesge na konjolan dio kayin na konjola dien ire jila marang baske kwang arajigiti marang ina lomba ne duo ker kaang kamin irin kamin na otto kayin konjola yen adde askin ba nama kwel gal al ilong na do kilmas pisi ala mutka sang are nga tulle nga kel ay sang kinga si daraga pia ay sang kinga si wutvia na daraga pia abay lon na kilmas pisi keng are nga kela al saye unduza tanafi dele ban dagargar kirel marang abay inala lomba na ila mfuldungi erito doga keba alandere dagargar kir kangungi idi ngina ye mat se atiel ba wala gal na jeil na ko alang kitin tok otanga awuleke ne kila na mayenge na squasi a tabunga do tiaba a tabumba go sunga barnga tawais aldi a aldi entin basbau na kerek bundul na birginsi ni ne ski en rai nga bundul na rimembau ka donga sunga anni a nama abako esa mosotka na ko na kilma ila digisi kagil al ilan deng dem fuldungi al ilong naspis aiba kekem ota asayeke al bake yeballo kerjeil al bake ballo kerjeil in nama yei al otto kasisi long al kidaim berudioke inam kwaba al beru a konjoli ngi marang ngis long kiel del dinga kan ki kan na konjola kan nana konjola kin kul ale ele kidge alki del dingo ndonga indelinga alko ay ngama sunat al basar bachar kin kula ba jigle kel langi na kayal gi jundi lan kenen sika idingi na kilma de lole akirel bo wala den ila asay donga ke ki fisa siba kin jigenga lage nes kinga si a jigie wala nes kilma ki nga jigitiya na utunga kit indelinga na janga geba na utunga kit indelinga na janga geba kinema kage otake al jeile ne lo na gi kanakalu orre quoi

ne long la ndenga rakerengel aba ilong na kilma ke lele ke ota kilengin kuro ini nan songa korongage kanguni netin meeting alke ba ilu asa talange annan duden sursi manning dogin ja ka sa talanga manning ka duin sursi ina ka kuduin jalonginin duo dikon manato sa talanga tulle alamba kin nama otanga songage kin nama kale fingitia di le fingitia manding kilma nama ke na jail ne kilma ndeng den kurin kasi ingis long alming torik lomfi iringi kin nama yenge al oto kilma kurin kin yenge nas kwasi ababel na anangina kwabal dai burun grising ay kon na del dile ke gil kin al kerep kayin yi ninal ke wadai mburu bulinga burun kranga do bakine na bulinga bay na bulinga in ilalong al kilman pisingi wala kilman den kurini na jundi na duo koel alang erile fago na den ayba na alang ki dorat fago yi na dora ila yaiba kinema yenge al konjolage na dayin irikeyin yi na jeila na ki koteyin alankin sitaga asan kabu au nas surin den tulesi den arrakaranga alyei ka ngunga mingin idin na kelma eriti a janga kulle otanga ken karabo kul allon fifia abaye kera surba kera abaye kera surba kera ayuri api ba ba kule nga khalas al kwa made coming yi nema yeyi al illon na yeyi na tar ngay nan tabuy nan sur signet al ke yeyi na sjawiti ki kang aba ri gene ji jelu na jelu na ki kilma nja ni kasi tabu ngay saje ba anangi kwa ki yele ta ganya wi mele nen sabba ji bandem fuldu njo kang ngi yani otanga sunga gene ke ne indire nga kilalang mat gisin kwa tongi ngame ya kaya linja indora isa lo filambago. Maranji al ding ilo na ding kilma diyo yese ajwel ba. Wala kalinjelu ila lo la isa fago ba. Yi duwa kebal ila risifi. Ke yi anang kiding iye wala kiding aba wala kiding bara wala kiding orengwa. Ila lo la nama karla, kamal karlambatab. Kalas nama kerkerisbe. Kangungi innama ya yi al kilman diyo ke. Kelning itirizim mosotka. Yi namas kayungona kayinga. Yi na kagil kilma. Al ilayna jail kilma al jail na loto le akirelba ken konjola kage ne tajagin kay ne pisingay ne maskay mona kayinga a nagal yi ko yi na kilma la sikagil al yayi neskila lambeleng ken korongani nge asoy

Asso Natane Asso, kisense yani belenga sunga simoge marang jaring kweli alang karing na alang kelu barake ine na kenko na as afa bara Najib Abdallah Asso is aming Natane Rugis Asso aming bara albang nabundul na orresis Asso aming bago kiki raingang nekiing nekikiing jurungang al ilong na jutumoy tabumba ko tajagin bara Abdu Jabbar dongay sunga anni aljang najundul barake Dawud Khalil dongay sunga anni bele sunga na rimenja nama kinyenge aba ilong na du deng araranga nina al ilong na kikil mga ngkoranga kanyi. Ka aso gis amin natana is aso amin Dawud Khalil aljel na jago na kinsi wunga tajagin jago na bara hasun dongay sunga ni hasun amat aso is amin aldog jago taway sunga ni nama ye ibar nga alang ilong alang kinin di ngarakar nama kiles mosot ka ila kilmale ka nga alya nga na pisi ike kengin na namas ille mosot kau al dem pulung dem foldungi nama kilma al idingi na kekeng otale akirel ba na kere jail kwasi longa songa lespegel mainin dio erileban durjang eri al jegile di nungi banden durjang in nama yai aile jundi na lodi gan kwa kaming kawe na kwadi nga guma kawe na kwadi otan koronga songa undul kangsi undul idingi na kilma ridle duiti na dengai ba na insiga labay ngwa alam kurgulungo banka ngino kurgulungo mo kumon na mentorik angaming elingal nde lole a na iri sarta kenga alam kwa kile langa kawe ba a kilma alye ilong na ilalange nas pisjeng akeba kwasi kales duiti ati ngwalan surkingo kazima ningi silong asa al densi si konjole le yawriti densi le konjola ai al ilong annan duwe na jumong nas eridong ake maranya kilman pisas keba ban jumon den sur taran sur ille hi nang otang songwa aske inesin konjole manen jumong na deng yani na deng deng afing inan lomba na kwang kwa bang inga ma induo ay nyokei na al sur nyokei na kai kaya le na lamfi iding ines eridi dioke na toing asang ile setim membia na matara antara kai abas ji ki kilma yemil asa kalode le talangang abas ki kilma lole yemil sa talangang annanga ayja ile lo sitaka aba jinga balan du jong ila loje pisa sinjaba kilman talansi inama takatini asanki kalon nema embeleng kilma ila lang ye al karusi futofi ne indok kileke dombren yuke a seyna silman inden dombren yune nambeleng al kwanin silman al hakim gagira alki ingamen du bisran hikma manatu bisrai in imbeleng sayna zilman inkwa kilma ilalang al pisa indelimba al karusi futofi karusi futoi manen dinin jumong do dinin kena sindonga kena doka ngamba indigi yi dinin kenang am yi marang bas sorbeteli dinin ke nan ni jeil na den sursi yi umela inni bazata ala umel jawi dinin ke na kilma a ungiba annan kaske kilma ungiba inama yayi al ina dombrendio ingwa de musile ingwa kilma ilalang al karusi futofi inama songa konjoli na daru na magal kasmin ine daru yayi al sursi bou na ilona daru dio jitienga nino aling ilngi kinama konjolan songage
kilma alfisai ba manin digle in kem konjolage nadi nan jorosi jitifi nangen jundines lot ergi na jergi ngayba na jono konjol ija nang it aiba ala njizata le adele juro niyenge oto kilma kilala naskwa na neskila longa le fegeli kilma alfisai ba barnga de ngutaray ki kilma alfisai ba ki dig mining inenjwa kwa ki ntonga kerul na ila dai ngore ke fisi na sadia ke ba ki kilma mfisi ngori ati long na yi angale ati lo na abangale kin ila long kiel kutumi na tabunka ni wala keringa ngiti kilma alye fisai ba na kere jail yelo to le akirel ba na ba lo to le akirel ba ka se bes ilong ke on otanga ala nga ingi ba nya ni kimi tilai oto aba ingwa al kain kilma nga fisas ge ba ni na tongon ki tongale ati menin jundi ay in duo ilalong alden kilma jail na ya ker le duiti wala ya inden kilma jail na duo ker le duiti ki la lan yoni zata nangi le sekundi ka asa inasa donga anduin don dio yi delege kilma pisi wala rikerse alu duo ngisi kinna makul yenge manen yake na ilalden tongin diongi na den tongi sisit undul yese mate ila kelma fi safiba albaton dio ke nama beleng irike jine ina jawba na jines ina jawba na kwa inkawe na ani ilong na in ilong na in ilong in yeli na lori ga njundi na ka indelinga yi na tongo songwa ki kilan foringol digi duo ninke do na alke tondio yi kwanyanga inkawe na ji ina jawba na kwanyanga inkawe na ji ina jawba yi kin yi dok yei diglei na kilman pis yi jundi na skinga se kilonga le fegel na deng apuo alji oto dinjuru lenja eka asa yangwe yolan duinja ileke na jawngiti na din kilma pisa indele mbakie na loker jilon wala kala na din kilma loker jil na ya alye skura intane e in al doing allang abiti yi na fingi na den kilma loker jil kinye lage al fingi tiana karusi futofi li anama nama lord fago nan ni futoje na bele ala ngir singo dimbele bang kore dimbele bang nang nangay dimbele bang piyay dimbele itay ba al dosi kuro jenel inyala kilma ininin al sayna silman en kwa kilma al fuldungi nas dele pisjeng akeba ye al fingiti na karosi futofi songa kan na futonga kan nas adya kamba kinema ye na konjolage fa abello ne ki ilong na kayin kilma ara karanga ba bang konjolan dio kan na bang konjolan dio kan na manin duo je na skeng ay nga gena arit kuro ne kile la nyi lege al dutumo ge wala keri keri njawngi otan so ngage annangin dok ilona tarin lole dok kwa kay nesin tari nga kin marang den tari le si kilma fis lafi kilma al fis ay indelimba yey algi jundi nan kaminja na to kaminga diaske ba kamina goma duosin eri donga ke nesin eri donga ke marang duiti na goma fi na duiti na kamin fi ina lomba barnga alkin ota yenge na innan jeila marang kikang alo to del dinga kan nas kain surunga sikil longa le kawiti zeni namba oto daimurun ken otang
tering sika gila. Otasi kika nakau. Marang kika unge na otasi dying iring ere songaka. Alkwa inga malkwa risi gieme ak termin insani ngwe kanye. Ki nye lage orre kwa. Fona makel na ridigisi iris kare na iri jare nge ngaipa. Kini mokul kil maage ale nemfi. Asa fiz yanga keba. Sunga age na ke kile langa marangkain sunga si kalonsa. Duari ini beleng mati alia kile lansifi al mati riyai. Ar riyai. Iyo neski guman dora el. Iyo neski fie el. Iyo no ullo. Kim kuli yenge al kale duita al kilma fise indi. Mungi na wana pie pua. Nas duwe mbara zi fie a. Ki dora bi dora alanka dele riyare na yeka setine ile rini. Matsing awra na wana guma a. Nina oton sogle. Ne duwe eri itirigin eri na sungai ba. Na sungai ba. Hi? Yesi irini kauriti na oto yani delingwe nkwile sunga tarai. Delingwe ila liye yepi ile rizi. Alye ile rizi fi denkwi ile le sunga ila ndui. Yani metil ay. Zi alori yankwa ingame ha al delingwe rifi. Nama yesi irini jagi nama ni nye den duwe ireng yeng. Nama ranye keden donga fia. Zi nina ay. Oto aba oto ilong. Ne duo barasi zei kitirimbil ta nafui. Kia ingri sasa kawratian nensi kawratian. Na arabe seki ningulele. Kenema yenge zata. Aisa kingi si yitia zata. Asal deldingwe si yitia. Na lot fegel. Na densur si zata doja urzi. Ke kandorai. Ke kilma ngandora. Kilma al ilong naifis as indelimba. Matgen jogli jonai konjole jebi. Konjole ay. Maninka o toinwa alang o. Ne ile eri alduin kilma dele jil na kaas amba na ken kuruas amba ala ngomati dele na ki korong ago. Aba sadamba matginde ndore awre ngawe ninge oto kile lando kwa na kiyin na ki kila korang kusingi. Nas adia kiyimba. Inama yei al sayina silimani mkwa kilma al ilong naspis jeng akeba wala kilma al jil ye al karusi futofi. Nema wel mending ala ndoin sur singu kadwen kilma ile lay al karusi futofi na jidal din sur jino yi din kilma ile lay al karusi futofi wala din kilma ile al jundina karusi wesefi alan to lengage alan kidge asan orre sikere alan kidge alan borusi bawe alan kidge asan kwasi ritfia asan tabunkeria kinema kay ngare ngage kinema yenge jigenga alu otto duosi kilma ila lanjundi na ni jigiti na jawuliti manin kil lul kuro maranga selomba ye kil lulatul kuro na nyanga alang jene ila koron sifia yesi dialla awyel dola ke na otu na awrempi yi ati nyanga na ke ay nin kuro kilese toddo ga jawurti ba inna maye al incominga kilma alye ilong neskila otanga si dioke lodi nga aljuru si zata jundi na tarafi ba juru si na tarafi ba au nas juru si den kelamba kangungi iri na juru si etio zata marang aba ilona kelma itia sa ting asa fisi aba ko la langila resipi ama ni mampingi na keden juru ngong lai marang oton sokle kila langa kaimba kila langa kaimba. Inama yal otto del dinyet aba ilong orekwa nakagila saban na saban bakay bo urunte yay na ba kolage na ba konjolage na ba otangake nakay na jeyila kinama ki kandore deling hi ba idingi na kelma delole akirelba wala kenkila le akirelba asayesi lomfi kwa aba ilon na duobi duo den kina le kirel na den ile le kirel sai den don ake ne se kilma ile pisi ka sai lomba ni na kurin ase do ga baka gile oton sokle kurin kwa al kurin si ko ile san ki dorat ke bas alba kurin bas
ye la long ki ngota kin al ilong zenina otong kain so ke lal jile ila long al kurin kin kwa al ji jwe senjergi alba ilong nina al ku wala liya wala uringage kin ne mayenge al kilma ko la lord fago yi naye dele akiba nin kan kilalam ati kain taringa le kwa taringa kay nan do do ke baras loto kanyu ni alan tarika wa yi dok dig bang el na kilman kuringen yi nama dok fingi ila tari na jitien mari alan kwa tabungja nama keringa ngi oto ore kwa sungage yi na aba utako li ben kamin ki ali idi ni na ska kamba yi na sursi akwelba sursi kanin ko yi ati lon na na dodi gin kilma kurai wala ati lon skudo kilma kuranga rakenga nis jidwe le niye jene zika di le niye. Aba yi ji kaja me mene me yika jiyam. Nama del jini enga ki kilma ngan koro nga nina funo koro diyo. In nyala yi. Algi imfingi na yi na kayin suru nga futu yi. Suru nga futu yi. Suru na fingi nas jayima keba. Alu kwa yenga mena nas hisiya keba. Oto bar nga baka gila otan kenal kayina jila illo nina deldin ko yenenga nina karab juta barasi aba bulong khalas ajundi ba ina mukul ke kelma ankora nga ke ke kelma ankora nga ke kelma asaf fi sayba aw naskay surunga sikiu oton sogle kadwen kelma ay kelmay bara sun dongay sungani a nabara adil umar usman dongay sungani asogi samina tanro gis asoamin aljel na jago bara yaqub dongay sungani wala ayub dongay sungani asoy jasogi samara albel na bago kin na mayenge abdurahim dongay sungani dok aljel na jago ibrahim kwa kulgi dongani albang nabundul ne kiyensi are nga bawiti bara Nuruddin asogis amina dogis aswaming albel na bago ina ma ina setting kro ina skeyngo na kayinga

a soina tane aso barnga donga sunga ni wasidre donga sunga ni asoges aming nabara Nuruddin doge sunga tawaldi na asoges aming meram hajir donga sunga ni kuri malik donga sunga king donga sunga ni aljelna jago bara Muhammad wali aso na tane doge aso aming aljelna jago na tane dis jeyuna jeyinga tabunjeng na donga sunga kan nikido nina albajijwa algi donga ni liri jijam bara kurudu wonjang donga sunga ni bara Zakaria Idris donga sunga ni na tawais aldi jijam natte yajanga nan erajam bara ne jeringa alba nabundul bara Zakaria Idris auna bang nabundul na erabang nina allomfi lomfi ke den dombre do docteur ne ngwa al auna erabang na alkerabang ila bele namaz bele epu min alang ngud bang alan duodeng kelman diote yai ne erai bara Zakaria kadonga sunga ni na alang kerabang kera otanga usimin kera ayu ribiria bas kera kingeba amin ba usimwa aiba ne kidigal eriti na erisi jan ritale long alan jiti nga bakale nats kera kingi yi ye batule au kiti na sunga abiji na otanga kidigla al kwa kin nakawe ka asogis amin auna bago nama sunga takatini asan kikain sunga sikalung ki kay kilmangage na kay kilmangage al ilong ne kinge long alang errage bara Zakaria nina jijwa alang errai au na kul errabang na oresi kering abay lon na jure dun na abobe abona meram kise ki kilman itel al tulle kwangi kasiba silong konjolala kimba wala ton duoden ton yo konjola sinkeba wala duoden ton yo konjola asinkeba wala buru yo konjolan kay makamungi idine kul erralekan errana makai al illon melon allo te yalekan na duobi du skite yanga iringel marang abas kelmaylekan al kurinzike naski koronga iringel ilabaye ne ki konjola liniti bara Nuruddin dongay sunga ni ma ine loke ne jinjwa aba illon naka keba na kilmam pisinga keba alko amni kariya al deldin ko si otanga sunga le jebiti ki sensei ila na mamanin awuna bayinin kaskan ila kilma fisin mani na kayin kilma gina fisge abay lona kilma fisi jisi bay lon a lon songale je nema ila bele yani amni la otan songale smin jidin kilma ila lon al amanke wala wori nema lodi an kiki kayin surunga zata illon na amana kam bazata majaram bay kadon ay songa ni kila namaye ayel alkingwa aba elong nus duo kilma ile lanke kilma kurra ile namaye kilma aldele ile riwori ile jine may bonus auto somalije nasin kemileje yi nasin yi nasin tonga honga jitangaleje na taringa jitelaja yi namngi jundina pieja kin namukulkai al illon na kilma ile lanke al jil nas auto tulenga akeba wala auto tulenga saritiba kinema takatini albarangwa alang iralekan auna iraleke marnga alang wutka alang kikilalankan na alang kiteyangakan abaki onengwa alang kan kirsingo alang inerin kirsingo bankumong na lomfi kilman pisinsi koyngi yi na ileri ganazi koyngi na rida si koyngi sunga inki fela fukay na samin alan kilman pisinke na alan duo yi dele kirel inama kai inama yai alkuwa kana kriya au rida alan kila ay sa jangdonga akalas inba yai duingin nang nama o yinginez lomfe ker jebi lagi marangalang ila amba yi nina al duin diyo duin kilma jail yi nes pisijang hakeba nes kasi otanga sungale ki konjol duiti ila nama yai nalia ken konjola incoming kamal manden alanga boba ninal kwa ki beleri incoming alanji jona ki din jonga ja len ma ki ala sito denro nien nge kilala naka nakaw nien nge ne kayne indelinga ki kandora al ki kilman lomfien kwa min degle kin ati kinoda angulinga si yokani
anangin long na ji jurgulin marangi nga men kerebe kere al awuna sky a imbele si anku ndibe ki kangungi idi ni ki jutumo ndu kan na da imbele ke na tumi ni ki kutumi na kwel asam mosot kana tebun ko ke kayin arengan na men gamin al jawngina di njuru jabil keringa jello na gutsi min kerin jana na jel na jo kangungi kwai ngaminga aba erisi kurusi aba dibe aje ba daga iri alanga jo ba kwa kin ki sai na kanne ki kelega kanne lagi maran delgang ina lomba na kurun kari maninje na delgang le jirtini na delgang ma toy ngolangi bonu ma diro je ma duyi nobel na boyen ma wori je maran abagi kari yanni hi kuru anang oga ge ban jarana jo iri nes nje ngono je inga lagi maran delgang a ay lomba alan kwa kuli baw kin ma ka ngungi alan wutka alan kutumo na alan tabunko hi alan ki kako min asanda yuru kringa kello no ota kisika al gutage na maka ngumamin aba oto kel nakagila kilman kurinsi na kilman tulinsi lomfimin tor kemrisalan wulsis kwa na ngwai nal sartai sarta ai duala keba alan kilma qurra ende barang rile na ma otan kulja ding barang deng hi kem ota nyetle delle sizata ja mul de nyangwe ingwa delle kilma zata ila kelingo ba maran kin kale kin kin dombore an kitole kin maran ki kurgilin asan kummo inama skafol ngiti allom fil kelman kurinsi irinyi yalla ko yajan kelman kurin rojoro abola jan kelman kurin rojoro aw ne kelma dingle lepisen ota songwage ne kinyasi kilman kerlinga atiki songo ngandorai atiki jay ngandorai ati yani erit asiji dele jang kalm marang jong ne din tarija ne ila sa donga jane de kilma bisi na tarija lomfi ngwal ja hi ya ba abajaw hi alam bay ini maranjina ajaw ba na ma duo kwel alie otto kilman nguringe kwel alen duo erile ki kajala fago na eden afago ba wala gal na den ayba kini ni yelage al korongage aw nas ila singalon in al sarta digi aba illo nas kelma ku rajang ji banjo no ma jurub jawi ne mamarang oto sunga hi sunga kang neki kelman kurin ye jurub kawye nambar nga si jurub kingi ji din kelma aidigi din kelma aidigi do mbre embeleng kelman kuringa le lonno ulin kai al kwa jahala kariya duo jahil hi duo kelma kurra al lonno ulul na asadem utole kake dawran bari aylong dawran bari ke kriya parce que na dawra unka he hi azunan tagaja mo wala gal tagajir so mo nal kiyo to ingamin asa murta hi tebu ke kiresi karga kawritia karga kanti kawritia dar dawran asan nyesi kasi duo ali ilong nas kilma jail yedele na madog ilong lomfis inwasi mbia al den ulingin temen yesi asa karga dawrang unke tebun kekring kangu duo sa kilma kurake tebus kekireke abaye na lomba yi al kila dawrang karga ge alantie yesi eriake balanti na duo be dual doiti na kelalam utonga fi ay jegil yesi kalole kebitia maninga bajel jumone na kedawra ko ngo kirgol na tarnga kirgol na kia na den tusu aljio kebe do dawra nes urrin ken yelage ken ke kais koranga doitia ki kidgis doitia aljai na ke ka doitia alki koranga dorai a soge sa membarnga al banabundul na rimembaw a bara abdou jabbar ka dongay songa anni asoges amin aljanna jundul abdou jabbar na jan narim menjaw asoy na tane dok asoy awna tabunjen na jan na kirri majaw kin ma yenge al ilong ne tume alan kitabunko algi tume alan kitabunko wala ilalong alki kitsika rikuliti algi atume ba duo al ingwa ine al dombrengwa duo al kilma al jail al ilong na ulul nas aba illon nakida orang karga aiba taga alanga tiniba
ye nama jena sa kia lea nama skale fago, nama lot fago, nas daurang karga kaye. In nama ulingi. Uling. Aba in long na jahala ke ba alkwa jahala keria. In a long malan duo den sursi, yani ya to inton duiti alkwa sijin keria. Kwa toring in ningam ya, kidik alkwa kean gloi. La ile uling ya kay. Ka ingisi mwa oredwumbi, aba in long, ne din kilmani alangi bauna yi na rijana yi dulo kabiya, yi, kidin kilmandora, ilabasi njelengji al ileja nina alomfi mbeleng, ni al ululjang, duur ria, adye ria yi adili nang, eritafiba, ala nyesi jena, yi, na timbilika yi wala na dulo kabiya. Kangun, nina albara zakiria iringwa, yi, aira, era, ilonga lang ira kanki sensi. Na din sursi jerel, nasi nkwasi jerel, nasi ngore jerel. Lakin marang, ki otanga dinga kay neki kaw yi ki kilmangan kurin na le anam ngisin gisi do tabutuiti do gisin tabutuiti tabisin tuiti yarang illong alam barangan diyo jong ila nama yayi al illono kwasu ngasi yi urul na ferrafi na kwal kilo de yin kamya kilma ila langa sa pis jenga keba yi ye albas kalong albas janan long na songai sungai barnga aba duwe jumong na konjola fi yelia duwe bi duwe sibannan duwe bi duwe nder rinsi akwelba vunse se astinelba yi akwelba lanki kwa lotu kawi ille aba duwe dok ilong nina yesi ilalang kina makwelo ton sokle yi asan kain surunga si kango ki kain kilmanga kai kilmanga dingage kain kilmanga kai kilmanga dingage kain kilmanga kidlage al ilong nina kilma al fisi na ilong yi asa jama ke na ke fisi na ajailba wala ilong kain kilma age kilage nina kilma al tuleba na jail na fingeti na karusi futofi na si jayima ke ba na inzani ngwe aba ilong na jayim esa si jio manato kalas bakaye nga bo futoye nga so nga kang ki konjolanja nani futuke na stabuntu yakamba ila nama yeyi ali ngaminga al karu al kilma jiti lelang al karu si futofi tabuntu yakeba ka ngungi idina oto duone njena konjolfia marang yesilia na stabuntu yakeba ila konjol si al difi na squasi al difi na yeslel inkainga inyei ali ngaminga al insan jeyimas keba nas esasa keba na futo inga kalas kini ni nyala yi ali ilong alomfi innan kwel alangi kikile lankan wala kinyenge algi kinga si konjolele jebie yi otonome ni yene konjolele ni jebie na baruke den yi keden den sabana den garib na den seyid na den ri ni muskul arainga aba ilong barnga nak kilmanga del dingo ngi na longa kasebe se long kola kunya sanga kageba ne tebunjo alanga keba kwa alukutu mungol na tebunkenge, idinkenge, na marantari kawe, na illewu, na denjuru lenjaruti, alan soko tebukwa erifila lefago. Lakin marankike la kwaranga pia gelba, nina alki otoka na kawagiti. Alki otoka na kawagiti. Nina aldae mburu fago. Ye buru lei, alki kago dele inkwa. Aba duwa buru kwa, bekia inkwa ge. Nina alki otoka go. Surudi konas ota nyet dioke marankeng kwa nyet badur ngage in kale fingiti in dayin juru le fingiti kayin kilmanga le fingiti yi idina kayin kilmanga lot nyenge yi na alom balande le kin na duwo kwa san erike neske tari akeba yokani ila yaiba fora mitilim beleng tari aliyena kwa kwafi marang otto kwa ringa kina kwel balan tarifia marang kwel asanke na langi kwang arai ki kasinke ki korang korangalu yi atiki julu atiki fie atiki gumai alang wele risina anas elna sago ki lalang kasel domba alangi kina si tumol a kina si keringin jawi asunga na akwel ba alang ki kilalang kang a au na ki korang kit kang a bara sois aming aljel na jago na oresi ki kungi nan jagila inyai alan ki oresi ki kilmanga nan kagil inama dingin bele opu ina ja
al kungi lo ale weba al ko ngama ki mitil fora ngamya kidin alan kilman kurujan al marang awuna kungin kurujan otoki namaka kenga bara namaki kungi lokalu marang kilman gena kurage kilman kurin namaye na barusi nyajjabi kilman kurin naman nefi yi nay kilman azata lulayni na oto duo anang ilong yi na den holuk si toy ngasan kirel ni na oto sogle al ilon nay ki nga buru donga kuru marang oto duri sa buru asa kamba alba kona ge hono kay yi durik ile bele si bang bang ero bang ero na bang zon kwa sia laiba marang asa do mungi den kwa kay na singin na gen ile bele sia laiba ngi marang ka ngungi idingi ne ki kungi kalin ne ki kilman ya kalin manina ji oto yeyi na orre sigi kilman ne jerun ka sogis amin awuna bundul ne ki kilman yi kalin ne ngel lomba alki kungi ho na lokalu lala kilma abay lona kilma lolewu yi ina lomba ran duo ki kungi ke na lolewu na iri iri kurel lakin maran ka ngu idi ne gidin yi juru loker ki din kilma loker nya na kungi sin jen na maran ile risi bang iri juro waragal gisin de ngu yitia ka so ngais aso amin baranga alban na bundul a na taway so nga aldi marang awuna kawnge na kurgulungo na guta tuleka na kayin surunga seskalong na kayin surunga seskalong otonde ndomole din surse si jiwo ji albar nga rimmen kawe na kelesi na kagosi ji ay si jiwo al din kilma aisa bange na tikai lona otoka ka in duin kilma iti al jail ilalong alang kila dora o wala idninga asanduin kilma karga ay neska si lote yale fako kadonga isunga ni alba na bundul na rimembaw auna ka na kundul na wutka alan sursi kutumo ke kayin arenga na kayin yi kayin jurunga alkit ilonga alan kutumo na tabunko idingi na daldi eriti al ilong na dentala dayen donga ke marang abas kilma nga tulenga akamba na utonga kitaskariti ba arenga al tulenga ge marang kila arenga tulenga si asin kariba abay long na kayin kilma nga diyo kage na kilma diyo koronge ki basin koronga kariti marang ba kilma diyo tulay keng arenga doko sa undul baskit undul alang tumungo na alang tabunje ka asogis aming na tana rugis aso aming ka ngungi idingi na dientin sa songa basbaw na kiye rai nga sa bundul sa sunga simoge ne kinyenge al oresi tumui awuna kan nakundul a kayin sogale na wutka alan sursi kutumo na alan wutka na tebungo au diegle nas inkalung kilma al yai al surin den tulei al surin tulei lenina al a seine matin den aldili a kembeleng al dikena imbeleng a al rike iti surindio abay tuleng alba surnyet tulendeling na bay jitinga alba surnyet jitindeling al keri al yey kilma yey ay la ki nga dora jawiti ningi ki nga dora rengel aba ilong nasu jurunga kang

oknandi. Yohanna o Musana o masi tadai ay da eta. Tibirete atohan tare dai atedi. Varaton tona ebtikehna haim faradni tumba tu tibirete ne adek baru maserati hon indi. Nan hoy are amanav kittene iad hon indi. Lakin dai atu ne adek are odhay nere. Bara kassa Yohanna bu nabi diyeyne edin. Aflay bara yasu idhay henin kinkan edin. Maliya baru anehan ten tena ay tadayeti akwasiyeb soyok na ka dede. Yasua barak nan histen. Tak malu ar ibri ifi. Or surkina ibay oru amsi gigattu deratib shagama edi. Or ani shagame ka dede. Maliya lakin baru ibhaliye hoy agarayt gigiye. Maliya ubaba or orav ibay onan on tane soya. Or idi fendi baba edi. Lakin baru difap kik. En yer melle sohna o baba hirvet tona nayu edi edi Yasua. Bara surkena edi edin. Yasua bari o day ani osdi gandi okna. İtilbat lakkatana uva ticakina uva. Bari okna hankay ukwasanay tadayi şumi edna. Yohanna usalal eşbonib risti jilla eya okna. Ari barak baru amanab kittene. Lakin itilbat lakkatana uva ticakina uva amaniyam. Ton tona her hitane her i. Tuva av kittene, aman av kittene idi. Yasua, vare metal senakirna. Tak derate kena inab adiyab ifi. Tu dera heta toye kulil edir. Re tuha ho id ed ifirik. Are gwa diyugay gwa vidur. Maliya tu dera derat kene idhay ikirit ibabiya. Waki dor idwil hop, shagamanaye ben tu dera hoy kiriyab iktiyeb. Shagamanaye idhay diyugatiyayt. Ve nabi vaddo yaksene tona soya. Ikraykena lakin bariye shagamana ikulalnit. Gal itabana, ver idirna. Umhaya are gediyan. Maliya masi sureka gudaka shagamana bariyo dhay digwatiye. Ikraykena enhan bakbali neka amakka biverna. Kasiyo agiyay, oro bari beti digwatiye. Baru oro hamois iyadna idi. Lakin ikraykena or hiyan hop, bara takta ke idhay umbaru kwa samini bikate. Yakana baro nidir arete kwa saate niya edin. Aflay baro ya abikna. Are tudirate kwa ya egidnid idirna. Maliya tudirate kena iyan hop, en ikraykena nan iwari indi idi yasua. Bara baru en ikraykena maaktiyad idir indi. Are tudira ware dhay idhay ikar indi. Are bara uake dur, baro harroy, addo iya uyedna idin. Yasua bariyo dhay, iktabe bagriyab kittene han. Aaktab, vawe idariga iribneb, urikune awe udayka bikate. Vankwana ton tona idi, are hine bigwadeb, ajibit tikat, diyabe. Aflay ane andi hokna, ukwasanay tadayi hokna gigitindi. Are bali batiso, samarat malen odhay. Tiyutindi. On wawi ki dibinipka katamit firkak iktindi. Lakin un wawi ki dibyanipka hugam indiydi. Ifagirya isurkinawa ifarisiwa yasuib emtal imasi unhub baru emtal bareha isirwet tona ikanna. Yasu abhay ibikni salal ihariuna. Lakin udhay baro nabi bhisi nait bara udhay iguda birkuin. Ufasil taqwa maliyah Yasua masi bari mitali bhali samiya. Baru tibiretet had ayye, wada oriye dobeb dirar isomir ti itet. Baru odhayt adumati idhay, walikamab walik tijilla ikishyaye digwatiya. Lakin udhay wa eribna. Maliya baru gal, ware kishya istobit, ben odhay ani walikab akatiyeb soyaana. Odrar asomir, yobu adhash ayye wa harada, are natka takwaktu. İdobed adumati idhay maana dine. Lakin uday sinakir af kikene. Are gigiyan. Gali dir atehna ibena ara ushanohna iben. Ibaage bariye ikishiya yabikna. Ama givernit idarna. Uhada unne tihase. Ikajare digwatiyay balini madora idar. Are tumadina tohna ilewid. Maliya ikishiya ye idhay idobed aduma amartu. Lakin balin ani wali kanib. Ayka asthaliyan. Isalalay rukunayib sakana timirni nafarka tadumati idhay walikana

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور، حوار مهم، حلقة خاصة للسيدات، فيها الكثير جدا لكل امرأة أنه تستفيد من الموضوع.
1: Baila warrekwa asker na kainga neng kundul na kaugiti na makul warreng deng simingi na dok jalungan ki yung koranga al deldile kang neskalung na madokwe lalang kutumu ki gutang ki yung koranga ine na madokwe lalang inkwa na hasinden tinile al kwe lalang kirsingo utonga kila al deldile indelinga iya marentas ki rusing namo ko elalang kinin kirsin idin niki alkan ki deldin kerker jas kam deldin dio kan na lazim udon khilal indelinga nersin dokalun naki ki ken koranga indalan kanni na do kasan kiwiti dele bara saba jago tindini na dingore ko adon anyani liana mako na sabun gozi
2: orre ko ki orre ko adon ay anisonga are se aran songa tarasbang na email sidok e na wole do kola kom alanda en orre ka kirei na kwa kulki tulinkai
1: tulei ine osi namado kanyalan kirsingo imbeleng delding keng kojaja wala gal delding keng utonga alkaying mareng antas ki arusang ki sense delding keng utonga sasongage na ji namako elaisang dinga itta dinga kerkerja namasgal kang nasdaing aldi tabungkan
2: ke barai bara songa utonga ala iya marenga ntasa ki arusang indelia sa songa ge adias kaimba tagaenga sing kariba wala tagaenga kasibara ngen kwal utonga une isge utonga sa songa ge ne indelia ne jitanga kai na tulenga kai maranki asante ngile ko lanang utonga ki tin kirsingo al tulenga ge alan ke lasi kabon nastabun kare neki dogalal tulenga age ba asan katko na da wori kawi wala gal tulenga kawi
1: asoi jago ki sense inal bije joba jitti ay tumba marang tulle ki ngasi tum kina na makwela lan tulle si kabun anan kutumo na iriko ki utonga tulenga ki enkoranga ne ki belenga tulenga ki enkoranga na namadok insikousi ni aba ingwa alkwela len tulenga leko tulenga len namakwela len ingwa yani zeninal ji oto insijei mal iya marejang na nakwela len alen kike ngutonga kila indalang simoni ngwenko ji al iya marejang minwara za dingwe kainesi ya ngwa nyaba yani kwa kai masalan nasin mosafata mayinke duin ko e amang apainga aran worre filang le abi wala gal alan tompila le abi wala gal san pilan den ko eje ile ikhtiyar zaman ke ngane undulengi nanama wala len inwa atingi long na masalan mare ke ngane den ko yang ko falnya ngane sela ye ko lingi la akwelingi ba alan ilangirsingo
2: ke barai bat songa din belena sa taras gespago idin na kwa kulal kainya ne basta mania ta kain wala ga joinga wala arenga nasin doing are yang doing ko aba paenga ai sang allan ko elawe ela allan ko jamma nan kurai nasin sifa mu ayan ke lake marangal lompi insan si deng shekli la lawa mungkin nan ke rektare mbiana ngelai ba alji joelingi lake marangal ke kelma gingi ji koingi naningal tulle na utonga tulle ngafi ilale ide langwa insa sa ela asa ko shei kala welinge ba akid nan joingi na gal din ko en ikhtiyari na gal dok lomfin den are alang ila ko ide din tonje na dok al kwa en kaminga ka duin ko esi yani alang orret le asa mal kain yani marenga kaines in bele ogol le kain aiwa kadwen kwe fogorani kwe sa sanga jeva ega nati ki inke lo sa masala ndogala kuliani kwa kitin si dogala ki ala sa grisha kain wala sa manse ba apanga kain kawajan kwa kila dai ban si ki sin jega kila ki inke lo al dai ba ne yani alka alun kawajin kun lon file vingiti kingen al utanga kin dal dinkin kita ke baran ki futokel duatis ke atesa ke ba maranga unas amal tulleke idin na yani grisha amal sa juleli ba
1: daga shinu ya saba yani ine ka welelin inwa zenina alwarin ila halgan nyangalen awaba kwa yani mitila kirsinga marantares ko ba ani kai nga bunga zaman in kamingi alang alang malin ka wajjan alu
2: aywa alang ka wajjan
1: yani ine namas invalid mana tu mal kinga ze erdogas mimba ye yani ke koi siyalan kenes gang rigiti lakin maran ilai balan ki masalan ko in kam ngan dien jan kulye si jani idin na wodo lom viden dom berele in ko yani abaduo ke na malti songa ko ini duin da kyalan ba hatta mo wasif sitang yani ki iyang na abban gin su kul ko amin eri ke na lom vile songa joel mana tu gi ila yani lomvingwa duo de maluku siraye ngalanga fiaba kan ina lomvi na rabana ndala mbere idin ne longa si inzeni ngwe kilma sa so tamai
2: se
1: yani jimungi nai ya waso vota zinjan ayu duo ritu lesi zama taban rabana do belen ji al joyingi kalam gi ani
2: aywa na mai maranye ini
1: na ye ini mara lakin maranga se jiya jambane njamin yani se manni nyine ma san duin kwe masalan asan kawaje wal kala san kawajin kweje innama dog yani ayi ni manne ngina zgena maranga ba e ngabalan o fidnen wahid mungina jiddo ajalona srabana staji bembia yani mungina zin fiya mungina zin afiya o mungin ilai sa fiya ba den si tinge ai san ye jisinga dele yani ela mungina jinjo duin ko alwa bugranin ko yaje ba es kawajin kweje namas bugranin kweje namaki dingo arra kawajiki yani mungin
2: na mungkin dog nasing yani dingo ela sije asa mal kai namas agenge laila tonsi ai kergal sanja wala keni
1: indina bele
2: na dogal kai ala ki metelen kamenga nianga o alla se abide ngala fe
1: koranga o ras fegelu
2: egan yani jinja mal do sije ela sam mal kai na insani shekli sijaren na insani denkil man tulin sijaren hal el jamin yani kila koranga awal ji juel mal si juel na jamin al duo si juel hal ina lon fi si juel la ina bas din suru si fiye yow idin al lon fi yem bal ngutanga kulal dele kay ngi alak joyne na nal do kay ngala ki mitil en kamate kolba juel ay la ba inni ega kan ungi kal bas je ile dey bin ko yese wala fogoran ko yese al ka alu al riyas ke ba na maran ki amal tulle na maran lon fi le ko ngala ngi ini ginaye kul lomfin dorake resignan lomfin den dongake ye na squasi ngere lakin marangen balan ko alan kin oliyesi anan joyingi ye batare jawne yesi jing bayngeni kina makola sankela utonga si nan kaymo
1: limbele dogdomi waringin bele kana trikta bunya lakin marang ko siake ba al jinjwa ikhtiyar yani mungkin al kayin wa duo nanin yen kwa duin ko sal welen yani allan ko gin mosafa ta di o isani kwa dinga kin hatta nanin malin ani ba lakin masalan nin sin yen mosafa ta ge duin ko al welen in tong le fo yan usra filalle a ne di ko ela masalan ila la fo ne wo yen in yangal in belen yani in jango si jala jamba jawngin
2: aywa
1: aba yemin wara jango ba na yette ses fiya ba bitaga awwal gal kila kwa awsi sura zin kanyel ba atto aba dingo ezikele ne duo masalan ila tongle aboy baljija masalan na tongkerle boy ina joaba e alti dingo de futoke ati niuke ati deka indala nga jaba ko dundu sabay ngalu alamba inja ina lombinde machine indala nya
2: nana yenza ta in coming aye sonna se minding alombi bi na maskwati menka aye
1: kabe skama mitila coming lakini indala nga ba
2: lakini aba yani ki imbele se kanjuru ngaleka na kerenga se nas im mortani nga kan sunna se allon fi fi na ikhtiyar allon fi ni kan uta kul basin tarasin dan adam rida nga saki kai bay na skin asi kin ko jojo fi na kin marang aba allon fi den gis mang ir radiana kan kin asi ay ir ko se ay bulo ba
1: balance e imbat balance zeni nal jia jwaba yani aba ki lon fi ken utonga na ken e koranga kila kan ni algis lon fi kain jay ngale ketinga betel duo to dokki senze alan duo alan barang iri zulmen ya wala san barasi bele inan kwa wala galan barang iri ujitivya kasi aslon balan kya
2: bat tulle din bele na dok yani au na dok rusale kaungi ji dogal arus jang na zai duwe elnas nyanga yani dola kani taban ahla maskai bang enjami ngai kal duo jamal wel na qurana ka na ke maralon fin ares ya zalomba ya galgis duo ke rehtar en fin na dile munasibi mungkin nai singe la ja sagi are ya na kille mungkin
1: dile munasibi
2: e gan nan mungkin nan din tong elan kerba na ela se arji masala ngenjalo en tulala e ba wala engal al duo tinyo kay wala ka yamki ela dile munasibi na bi ko mungkin nasin sur asa banyuni nan sur si sani demba na sur si banyi ngena rafembe na ke marangati doksi ka kiranga o arrakindele wala zay nyoke nga o arra del din tawazo na sin kenga ba idin na ki asa yo madin an yani kauna in kamen ya albe longa filan siki filan lom fi asa loto nyi na filan siki filan asa loto nyi kila kan kan are nga na yani ki kwa yani insana mahduda kan na ke maran ye lom fi galden adala le ditinin yes long kinin ki ki munasibage yo madin an ganna man kan shege anene ye filan le munasibala nga ba ha ala longa ba nan de nga nga na kila utanga ki kamin ki aru aru ila be nas kwa se tasir nafsi fi au nas yani rida kain kain gis manga ki ai salon pija na dok aba ari kagila ala nge nga kamin ba en kange na ina nga wala au na ina nga la au na maran lon file ka ngi tena en kamin di mashia wala din irada alji joinge albe ye na tulle na albe ila tulle alji ikhtar enja ala nge
1: inda gai shinu al yani al incoming ye del dilal incoming ye yani erbedin ken kuro wala ga shitanin ken kuro yani filan yin songa gene ken tarifi lakin maran kawal banin duin worre kwasi masalan jari hen a wala san beli jittiwa maran utonga al kanniye wala ga lal ken ilongi al duidia songa erbedin diogai kaange ne kai nan hamin idi nan duoye le risi lowal wa gene in real inan in mafurtala ba inan na membering inal inan yani zainaka zaina masalan kiya sayin kalun lomfi ki utonga si kulal den irade ne fi iduo yani idora len na janga basin kalun Allah ya albu tibiri maran utonga kidal jaw yani asangin jalun jidin kalyal Allah sini kalyo kina duldin goyene maka ngene in kenga kwa mungkin nan yani insan zai suwa kaliyo min ka Allah sai ka wuni ne ki insan zai kali kau na daiman yani hawilin kau nan tabarurata jau ailan insan sai ti
2: aiwa na yegi koyinge
1: ne yegi koyinge badal malan
2: Allah fi ile kau ne imbele na masasa nga gase na maye dok na ikinga si jundi na karin kau ngeti tanu ki alba yani lomfin dora si kundi na ki kan arenga kanne na kwan kalin kau ki ban daiman karin kau ngeti lakin maranga ba dora te ya si kerikulu na lomfin bele si kerikulu riya ke balangi kinga kerinjawe ya bai daldin kwa kaure na lomfi gi koyenge tulai ba na ya lomfi za ta embeleng abagi yani gidin suri si bazja na kasigi joinge na kwage karinge ya sa risonga yomi ki marankal aunas abadiya ta si kome minki dal kwasi yani kwasi kelika insana ke ngalki kelika utaran dok yomi na la yamba in kundial lakin maral lomfi gi si anjoni
1: Idian dombore le kwane en kwarengin kwanyetini ko ngundi en marankal din abba samawe an kaila
2: wu ya la jundi ba
1: yani filan imbele ina lomba yani en kwamu ginanin esquare ti jundi la sabora bay marankal nga wundi ba
2: sei ba dem
1: le lungi lonsi inu insani kwanin ayveki imbele ngaliye ken dombore ngalrim men piano jundi yani oto abaken ka ngine duo inan dirigin ko en jongan skilma inan kiloki kilma jagila busin jumon ki sense ki yani aba doror ko aba lombing den nu le ben kalu ni ndon
2: ko aywa na ya dang or rezata lon sina se tiene en belan aso ke na undul iya ku esa sa kirel ba
1: wala ku iya zat na in kasi ba sila iya na ko gulde
2: e gal ba ya en bele
1: yani hasi hali yang ko ilole aisha ge bara maran ko to en alen si yani asan kibi akin kilma ale kangi ne kai nangami oto kin korngal kai ne nan yele min dai morilla du no male ne na kin de male do fogul kin kornga itage ba na to kin kornga na mas na se ngalen ne de ma pale fago hin kor na mas ku me ki senze koral ayiti to ine dem le kwana ma imperre gin ina di imperre yan yani iti ay ba duoni jumo mungi nanin benan sekian den ku jovo do walan den erenza mungi nanin sekiyaki kalina sing dora ergine do walza nin dora jundine ji kwadi agal mungi nanin ye jenes de ru jovo den
2: namagal tan se jundi ki do walan
1: yani in kabeye na fago elitinal kay ngabo
2: ye bana kago na ingal dele kago yani sasonga gase alan ze yani to dan orre foring orre nan weshe na iskwa kul kalnga jundi yani dan barudio kwa barunga kernga dogis kalnga kibe long along gal kwa kuli yani jirgimos kai na dan donga toge na utonga ke lalbe ina ze ki halaga ta fata ale kwa alan ke lasi kundi na source koel na aritne ke dan ton dio asamba ide dio ta raskau na mas ide agenti yani ze maren tas ke rusing ngalom balan duo kerkeri yen kwa uba ko ngon na kwa panga gena si jurunga kai pakir songal arit albatarra ide na makase na makundi na masursa men kawal nakina bakauna to ki dan tongi mashakel dio ko tengalan ki hillenka na orya kernga gi kelwene skelleli sare kamane dok ferraka nal ferraka duola orre na ferrendeli dainge na gitindeli kwaki en orre ale bakai na girgungos kai nakin ki leka orre for na ko tengalan ki muto asi jawizen kan tabunko
1: yani ki zenze ki yani zeninal mitil mi ki sira pale kan warrentas yani ki kwa kernga na warren kwa diosur yani ki zenen na maule kan kwa kernga fal ay gundiya ba kwa dio non ko te nga isin sin solo do
2: sanga ga se
1: ine yani lombita ban rito dogga sira nga sia to nyet ten go ngis palya na ji gundi maran ki kan dulingwe na ko langi dan jurun den ila ko al ki kolum nuileng yani do ko langi la je al ki den nuilo na za den juru e belen
2: ela ngunga na yani ze duldin ko e janna hadirin siti
1: e yani rai selom rabbana bas marat nani nanin arikene jolan jo udu jo mungine lom video ki dor de ngange zemvia
2: ba
1: jangi tinen jamin al kan ka al ka uro illo len yani ko dia gani gin surnga zimen illo zi al kan na uro
2: la ki muhtaja kan alang yani
1: den den rumiziza do kote hasen ester vinginel
2: ke sense na albe ji jo yani ki muhtaja kan alang mindin kurin sikul na rumin si lam fisikanni leale na majene din suru si jani na kinki mindin baski dongore kindeli na enka men alba ki kanas kalo na kin mafruda lan ki mindin lam fele kawi
1: belen sei yani insunga tagatini marang e worre kwa barnes kunzu nas daing sawak kelkam na makai nga kayin sinekir sing ki alilong alang ki lam fir rumin kanni

0: Barabatai kanas kauzin ti nado kana kirsing lumping deng rooming algi king azi ini kain kilmangale niking kusyang algi kana kau ki kunging geng koranga niki jurung geng koranga niki kalin tang korangal kini indelinga maran yani wo baskai dai lumpi ne sa songo kwel baskai ne yani ne tinini yani kuluma na kusai ya baskai ne tinini ne simberin kalan ding abba ne doin kelma za falang ding ereng neke ne jan maran ji jangila ne juru jurgulo ne injwa talama na doin lumpi ke wala gal ki utongal kaine inan kusin da lomvial baskaine yan wala gal baskaine ke ne tulenga inin ngindi mai ni king jigan kulindio lomvitori ga jundi ba aningi tilai ken kulingazi yani jamna jabang ila siba inni dero kwaden domborele domborna matta kirenen be lokule ala baba kanim bam wala kanim baba alkiyan asiru bagil yani ya wala tariya piyo wala kuni maskain ba yani alang ngingilal kaine king asi inti jundi kwasi jagil de mapale oto in loa yendel ko ne kila kwal dai buru dugai ki loa yendel ko marang lombe ani itile bas dabiram bene inni insani kwasi deng alang amina ba ai ta be ngindel lakin marang ki won kurwe a jundi ba abas ki kain kel ma segan wole nan kalgingo ne ingwa wo ki al uto ka lombe ne sakalumba na kain jurunga dokkege marin jial jijan nas galu kisense ka ina zeringal dai worre indio kinulonga le bangoro
1: ina alba jijwa dai worre yani orre woshe nan orre sa samatulle nan jammaili na kasike dik dogge silong kingasi yani lonfaila sa samwa koingi nai baru ini ki kain kona nangi orre nan woshe ini kang unge na koten asan kain jurunga sitarika kang unge na koten doga san inkiwi alonfi ke sesen ne yekingasi kwel kang ungi na inkaluki albasita kan na dai orre al arihoi orre arita iba sanki arukau na tiki inkwa masalan orre al arihoi kang ungi al kwa kaina asa inderal min dai baru foi min nani ayanga kurang aske kang ungi na kwa kaina kere asan dai baru si kovol kulila nga iba al orren si mingi ungi na naman kila inga adera kan na kila si stubun kere kotain larang kori ti insi kasi al dai ton dioke mafuru dalang ka in usi kagil na sorse koingi ki joinga songa muhtaja ka nandok muhtaja ka anang guta songa ka na kurgulo na kagil kwa ki ambarunga la ikenge na kwa de mal kio akagila ba joinga ala ke ba joingi se semba ilai al dodin orre si juel ne din suru si juel idin na lomfi yeges in kwa liye na joingi na yai na ikinga koingi mingwar ne el na kan jitangan defa koralan ki lotu lele kan in usi kan ko ten alan si in kiu oral ritulei ne kiel au na kan soronga se koingi kadu imbele leng ame marenga na arusa sursi boingi biba imbalonga na dongan den dio na den sor farege as baimba kwana min sunna sor baba alaba atu sursi boingi wala boel wala baurel biba orre tok bang ati albio do kwa bas kalngator in kin kwa asa sunna sur kai nena ndokba alaka na hata tisuna sura kaimba kika orre for kwa kulba suring alaka na sursi basin keren
0: asoi kisense zini na jia jwaba donga wala gal kiabo kon sur kingi kisense basin bele tokang na sirrai tokang na dok al mitilim beleng dayan toklo ala farlba kiaba utkana siani kain kaya turingi injalo yarban jamailin ko injaro imbele namas ko kulisimin in worresimin atin yani arusganga atin marejanga atin yani ko nyet alworen den diuban ine kiyo to in aldizi kan ko in yalan alan arusin ken ko jojan na maren ken ko jojan utongo kidal maren taski arusin indela umuman dan worren dio yani in namas imin kin utonga al usurai yani marena na arus ingal kwa inkaminga kidie mbere usura wargalal kwa inkaminga yani tongin kwa nyetini kwe imbaye kimbaye nge idin na huo kin utongala karitiba duode kinimashagala karitiba yani kininin kojojanga sa bang mungkin nasin yesi koje jaba zazu izakan na mareki ki arus ukene dien tasle enga yani koje jesi buliti aslo mbagi ginin kare
1: aiwa na ma embelen kana iya sila abun
0: wala
1: Allah sai abun
0: yani ki sense imbelza raika gisake yani aldike mungin nanin dogwa dain worren den dio yani na enga na hasi halian enga kwege na ye yani kwe mashallah gutfia na ken uto je jamalge kwe de dain worren dola lini namas deng ye sin kwal kwale sen yangweje e burgerle ken deng ye namas sin kwa yangwa se yen e burun dola sin kwa alwel asan e kila yangwe o fallatan yangwe deng ye namas irini men kwa ile deng yangwe si alkwel jitiya ba kini mo daldin kwe kan yani an kwa ba a joisan wala sin je ba lakin marin ridike ne kin su gundi hanan lokari ne tunga gan ilaze dinya en kwa alan ajaba madin jon nu gudle ya dinya kan ne sil risi ira a gudle ja malin ko en jan derri da jabun hata di yani jwalan ja jin mu do jang nan hor jang wasin banja dinila marin dinya ngiru sikel jam hata din gijuel kisimi dena ki warin kirson simi kisimi dinya smugina akhne janu junines dinga longko yelo
1: na men
0: kwa sambaje namas yanga denga longko ne kidenya longko yelo borkere jamay ningo ngai albokori ngera ngwa de malegai denya nama ingwalan jaz de ru dovo ne kiden didanger nama kenge ne yesi ilo borulu kumi aye kenga kangi asang e yani ruo kofol zeninal kwa kulka kitani kien halle kanne ideal ela ila yangwe arus ilal de mare den tombulong idin na de mare ke ugal haje bulin to gay ba wala torik lo to kayim ba wala zuni ba wala zomba albakele ne sulin so gungi mukutunala surkol ye al aruzine mo koronas de mare sidento nyundi yani dongi siza duni ye kuro nesde ma residento nyin nalia indara ngal kuro nesde ma residento nyin adin ho udo kantule tani so kering nama den ken guo na ne ken ala singan tabunjingi nama enne kisi galdie de marende yezi dak yani dak adil galdie ne sin kwa min din iya enke ban ka alan yani kijana kamba finihaya ila kwe den yesi bonus tige kerenya na so ela nay tin ko ngi lel borulu len ila ko ila bor de ni ila borusi adil za to khalas basfia no mo pingi de bor koring ila ndi ngo ala ngawni de ni ila koring de ndi obingi bini haya pingi no de ni ang president on jawi ne ki de ni i ang go ise i eldi yan i ang go ise i eldi di ni zin li de di ni si na dongo du wal kan na tardu yani modu na mace waye gida yani sa sun watar rai idan warren diyo ne in kamin yani kai hatta kai dogal jure ngai in kamin ar riage lakin kamar ngai lu iringa lai ba yani oto anje na siangwe warre kerle jo ne dinye diyele jizi kirye si azen jaze ni na jiware njo iyali lu ne dule na rabbana zatu den domborele yesu almisi den domborele ingwa yani dinye sigidimba
1: bagija
0: asen kinso ga daldile songa jo yani inkael ti dele ka
1: sa embelela alji jamin yani kan abonga zaman dok se kona kawe na inkaminga ni diman al duodi asa jardu motonke ne gi duo aisa kin apanga karele nas inkaminga jarawe asa gelba yambas kal ngaden sabab kai hatta ti jiki kilman ni enjoyingi ba mindin jon na jegil kin kwa kanges karele iya kai batarasa den kwesi eriho irel na dok ba nungi jawe na jegil already yo kwa kidal din tabun kawe kas enga ilo lekin ma koteng asang enkat ko almarang auna din orren dio jang na eral jittina elase ale janja kina ma enkam lala kina ria kenga aran kona spal kela yani imbele kain kona le ay baditinin kain baranga dog din akain na enkam ya kain kona sala ko eliba al kwa fal ko eli na bas jalun duwa sa fal jundul ingala lombe na din orren al kwa enkam nga yani dual ki orretok bangati ginnino ami daru alanga ami ba na saying aldi algis ji nan to lejawara yesa asain duosi kilmalan simoy na ye alkawye kidengi yankoyin lonso sagota bukwali yesa kasin kawal
0: yani je to asa du dinye ladi mungin sare nan jisiladi
1: a de ga do na man dinye si bagi afya bagi kija sare do bai kalde na wai kamin ya
0: ne balance la fa kisense yani kan mo welalin wa kuin kuona nyet tinin kuin naman dog dogala kani asa kainga na siya nga kainga ba na dog dogala e ke akani asa kainga na kangare ba kisiyan si kien jay nga le ina metil kene imbeleng domborele yani imbeleng jawa jwala lang kin dogala njay tulle jemin dokya nga le alang uondo nga jawarti
1: matsela
0: njaba elon dinyan kidimba uondo rabbanan donga eka eba din sursi rabbanan donga ja yani hatta ati elon ne jwala zewaj le jago ibu osi sinjwa senye ilo yani utonga kinsi ay senye ilo na ay senye fia ala sokote bukwa len jige dila elaba ndok dogola se jijundul dildili na mungkin nani ndok si kwasi donga jolo idina daintin haging isi inang
1: kibora iso nga orekwa In albais aming bas kwa kul sur kiwiti na kurgul na bidog abas jingo bay bay bingo na ti dog erikenas ki tulle tarasa ka ba na boela lang di dog gisker nga banyi dog bas banyi idin na ki ba sur inas kiwiti na dog giski gabala kameng ati bele it kwa na kwa si simwa kariba arang gis baso idin na ki ba unse nga si na kewerel na dog al kain kidal koyo jage nas dog taraska kwa kul na ke borais amen namas gal soccer le kaya
0: asoi barfatai ne yen ne jago ne doxi kwasi do ma enen tulle jundi worre kwa ina alba kel bami ab elong ne dien yeren kene zulmenka beskun ibaso maranki jitumun du kan na ke borai ne barfatai
2: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية حلقة مهمة موضوع في غاية الأهمية نتمنى أنه نتعلم منه لأنه فيه الكثير

0: osoy kibora ina bora fatay orre kwa don age kanni alange day ngolon bulone bulone ka kirebang songas kwana kangwa ba marra iding ne dinon ko jojo swage nalon pieces osoka iding algis kuronyi di ne erbesiker alanka gona kensenga kwa a to do kela asandang alditule ka day orrendio asanka injurwa della della kana kentenga kabun a na starika na kusenga na tuka kawi na dogma ina na dembrele kariba meram tollake a ne sibot kanina de worre doyni jago meram tolla
1: ay bendeling warre ko ana si bomo tina kerkerle na burungo kerkerle ay mesi alon ko kul dombang na kusenga dien karage don ikani otoro ne kinga na skaiti alon kago na skain domo kago asay
0: ke boray na borfatay meram tolla ne di worre si don en njani orde ko songa gi don akani maradu mena na dembel dalia kariba a aliyena dengin kela lan kirsingo aybat fiedwontas na duo kelma jitindio kelma jitindentas le kake yetok lage wala kergelgedok inelangi alki kwambele nan rimenka a na dogi bano na corona konas dan tombol kelkam eina makinga nas dembertem kago
1: soy
0: kibray

0: Radio Samar kilma kilangi alburui taring kela naskel kam kwa nyeting kila algi kilma ngampis inni Radio Samar ku tulengangi na dieng arka ala pegel ka ki nebi lotokang yasunde njoingi ilai asakirkir ayindilimba.
1: Ore kwa kisense asikir kainga na donga gikanisunga kwa gidal kele na kwa gul asog is coming na barafatai na bado kani na alang daing aljile kiri oto kisense diktor kabir si donga kani alel na fago al soko kilale taga fago ba ina na bado kwel diktor kabir oto alang kene girtingo kimba zilong yangal ungoga lakin bas tok minwala
2: badba
1: na bado bas zilong asa bama oske ama ko ele ibet alang na kago na ile duo sikagil alim beleng alzi kilmaleng bow aliene kiki kila ko ambeleng darimenga ine jagones beradigle jawar asay
2: ke boraina borafatay urrequa in si kay mun kirsing idin nakini ninyenge abaze nga sia kiuba bas ilonga san kay kwang indio akiuba meram beratok na may imbeleng ilasi al inkriya manam beratok kwasi ay sin jergi alining na kwasi ay sin jergi mbele illa nama tonkuri kwaso ngaka wala do al kurin kwel kurin nama ngalo balba kurin illa borungi la la kurin le kurin alba kwang jwela lan kwang tabu janya kila kwa asa kwasi nkaminga ka alkikibi onkan ka alkikibi onkan na bele simmo resing na ila bele simmo den kerin nama yeken kwel ne ki nga kwel gi na mas illa jamu illa belele al kiki embang na se si ki ngwi ne yal di ngwi na ke na isen jisi tarasfia mara ila ba belei ne den tari le ne ma imbeleng alang jis yesi taw jaldo olan jiki e baring ne ila lole ke na le lole ke alang jike en kurujang olan jiden turujang ne ze ken tarasfia illa duo si nama yene nyan kriya ki kwang bele al fi al belen na la fiba al belen na ala fiba na ila duo al nelan kriya al ken kona nelange al ki ana lan kwa gena tafan kwe ke na anana an kwe ke na silla gan kwa gindi al nelan kriya ila duo nama dombrenga nyet le lompi iringi ese dombrenga nyet lompi kele iringi na en kwa al duo ininin ereng karajari
1: karabari
2: na yesi ki kurudo kuru asajamo

0: ngain al induo asa king jalunga ke ne ken jalunga keneli ne osge namas balda togle kwa ninge al bele menan nama embeleng adigis in kwailan ani aina inni adigis in kwailan el aina gelel ba adigis in kwailan umman aina bulel ba adigis in kwaisan ah aisa fi ba in nama den jitin jitiye gi nama la jemu nama burkil mabelling aisa koro undul wala gisin tarijan mas in mas juwan ma kwa eh kal kiji kan kailan umman Jino sin puto jang al al yeke ala ngel nebulo nama jumone din sor ba ditinja in nama longa songaleke inining al yene kereke ayenga en coming orde kwa kuldian kwasi al kien taring ale bagil kien belenga ala bagil bolo kien gudale ala bagil bolo kien burgongale ala bagil bolo kien kuringale ala bagil bolo lolo dul din ko esi al den tari le jegil ay al fi tulelay nama illa le seji al dodal pi tulay nama seji ay yedigis gitie kirella inama dogey alan kinile ay se gitie kirella in jey nan ki kamin nama kusengan kamin adi dozi kusenga bulle in nama yeyi ne duo belesi beleng na afiba belesi beleng na afiba na duo bi duo na belesi beleng na afiba ne dinte bungundu les blenkal kikijinga gel gundi kal kikijinga kani ngeng na kining na enga na kera ba san ngelung ile duo kin kona sa kenge ile duo le alan karajarin kinini nama yenge orre kwa na udo so ngafie na jaru nga kergel fie nang nan tonga foru nan kwasis doraki jura kime na gali alfi engalon banay la esse jisi belen den kerge keri ne jisi kergis jimel ne jaba juru ajay mbaran jegil ya illa al ka belen ya fila a ide ne ma duojang anas jordnas juda kimela wonana duojang ne mas koro jinya ar rojago ne ma jumoy la jato na sitani murtay ne jina koroage ba na may ogo belen wala ne mas kawla jarang al jago ne ma jumong ne ji dorang den jongle jeyna nan den den tule dojago in Namais na taranta rai asa orre kwa kinsike maraki orre kwa namakin kwa siswa kwa eluma inen namaye tarai orre
1: abi inen kinna bas aba injal kila kwa sia juelba ji kwa sora sin jamba
0: bat ile namade tarai
1: ile namais long al erbedin kengu to
0: age egel erbedin tari nanai nanama orbed nayin kwa al induo induo al sitani madiri al sitani majir na sitani majir kama sitani na in duo alji yesi inen gelu na kien taringa ajoluba nagal jawrel alan sekel jam nema duo juel aisa tawaladi na ile duo nambi nema tawaladi nema njurub jawi nazla azang jim al imbere aisa ka tawaladi ye ile tari le aisa ka tawaladi ye kele na fi le tari aba jumuna ile tari si yafia babar ya jeling nema injiu induong in al jura al dorai ne ska kisergi jimel ine orde kwa aba duo belen te kwa wala aba duo ela ne juritu li ajingi batara ne juritu li ajingi bana kwa tum kere na rezing ben kwa ai ya ni si longa kase den sur sifia ya ni mfia kama ni den sur sifia
1: inye za sana sko si tum ngandu
0: inye ina kirel na duldin ko esi den jelule ko lu ne ken tar ngale kalu ine nama bele ka kireke ka kiren ka kire na orre kwa kikila tarika we orre kwa ki mas hartarika we orre kwa ki mas hartarika we je to anzi er to do do ngaje mbaba jel na dongar tew jana la jara a orre kwa be ko aus burgu ngaje ngan nan kerre janyin
1: ba ma ngi ma ngi la nganye la si yena kelu
0: ila na maden tarai
1: dila akritiba
0: e dila akritiba ila na maden tarai du ngorre kwa ken se nga si kersi na se toke a duldin ko esi awuna ken tari ngale jegil alefi ken karaba kinyel nyet a jegil ba longintia
1: belensi
0: a aba inna lan kay nama yeyno togna belna beleng dinte bum asa inzairing indel aleki kiye bangwarin warle
1: yan dinte bum inna si longindi
0: e marra ken tengenga asa den sursija kilage ba si jibelen kentenga ngkergelge in namayei najingo kire
1: laki in lolen in duong indo yani kang kan sunga risingolom firisingona
0: sunga
1: namen kwa elalbe duwege na na najibejini namasin toronji bejini
0: ege nana dole ina toronji bejini dole toronji bela namayei na nana na abas insia kango ba ah batarai no orre kwa ilek kire kari in dembal dan togi asan inelan balung al inelan kiria ile duosi al dem belen sengis belen belekis kis mogis belen belisi mogis belen nesin ko haidra kal ki kiji
1: ka alan juni ne seyi
0: e alan ji la dingi la si jundi na dele jawngi ideal den ila le sa jawngi al den seje ya ila no dora kere ne ila ya ko el balan ji temunjo gi ko el gi sigi jitile tawala di na tulele ne kere jawdi
1: awa ji na jurub jawli an mo en ko kala
0: e gel kala
1: ga ki akan ba len ji
0: le ji sa ku mi jan le ji sa jelwa
1: lanama ile lon kuldingirvi
0: ile ding din suringiri jawidi
1: mhm
0: a enema den tarai embelesi orre kwa al auna taraskagil duweni nisi lompi doga la kwengi ba duweni nisi lompi doga kwengi ba a nama lompi ya kwengi ba maba erbedi na aba erbesi juel egilji do banki erbedanjeng na ba erbedanjeng a kin jigen adinele na jato lompi ngere nama songa ko sengage a au na indo sikiu a indo ndem bele nama inne nganga al imbelda togi ne baldanga al merangi jile imbelda togi ne lambeleng ne inin den jalon awden na tija al elong alan kem belenga jul alan kem belenga jul derling asan jajuwa ye kayna fi nama jisila uridi nas indile belendi alan jile den ila sey jigil bale fi a nas jiu ali di ful dun bidu wala din aksidoidi a nama undul ne jisila tamukirel a en a nama den digi duo ini na ba kinin gumona kinin fi asan injalon ila duo al yayi al koen kariya al munafiqi ki ko andali al beleng na sa piba na al gis jenga ingis beleng al gi umelna undul ba na di jamanga ngisin e ko na fiaba al di jengini ngisin e ko na ini ba in al yayi duo al innalan kariya awnas kamo duldin ko esi awna ken tare ngale jigil ken karaba kenal dele longin ya ajeluba amar orezi
1: gindi gi dictor ais andaba in uye al ko ngone ke gila dai ngorendi o kasi ka be silongan sa songa ke ni jeilu ala
0: songa ke ni jeilu
1: ka in na mado gani ki uto nga si e balance nal si gi jamingi na duo al gi dulding ko jangi e lo si aisin jeim inu in duo e al ye na uri na toren gi bejingi
0: e le duo
1: kwadi ake naski wele
0: aski wele ba ele duose basin jo ay al sadi so tarasi ei bena jija na kagil may non wala mera may li ni jija abaje gele ne ya fiya ba abas injolo ngi lal fiye na indo inin na mayi nas jaru ngasi sa to sur kergel fi na ma el nez in kwa jial an injolo sa hi anan inen nen fiya egel naka al idine jisi wel an na el
1: nez ma tu gibe sin injo egel le lole nga jike ba nga tu al jijang na ke ba
0: nga egel jika ni nga jaka nga jasa ba le lole ka nga jasa ba
1: ne jibe le ska nga jabu nga jana si si jo
0: ay wa ka
1: ni lole yenge fila na
0: fit na ma le tarai abaye illa lole kerana illa kusse si jasa na duo ker bulo na le jasa inne lan bas in kiwili in duo al wari
1: egel na ya ba jasa hatta di nya nya ba ne sin kwase asa duo inasa erine nan ke anaka asa duo kerting
0: ilo
1: ne awjan duo kerni genesis ko jisile ay la namas akedem veno induo al din duo
0: inama ye dem balda togna ne lam beleng alan ken kwale ke kire karin ne yen ken jalonga songa gen duo ni ken jalonga songa alenge nas keina den en kersing a orre kwa songa gi donga kanni na ino balda togal den en kersingo na do kuro mera mola ni ngai ba
1: kuro ni nama do kinga na beranga kindinga le keri
0: ki borai
1: asai
0: oso
2: Bibaines Kelbam Radio Samarle ki forim bele keri gi bulo kelmang siming le kain taringale alkaina kauna dain tombol kito nya ding foring radio le